0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana pa yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, nung inahangla naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, trap digid ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkakaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo yung ka mag-relax ka relax ni ko diya ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko masaya
2: ganado ala sela patay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: Si Mami Joy, oba na pod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O nadungog na ba ni mo? Maayong masulayan na ni mo kini aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba ni mo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test agoy negative og ang resulta mabalakag yun ka kay mayo man na di ay to. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule mga higala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan o usa ka babaye no. Mao kung wala pay balatian aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy nipotos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Cup Soul, nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pod na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na Bilongga Gold na naoy.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Herbal Plus. Wag yun ako ang kuan ang milungga kay ginawa lang ko akong bukol sa baga o sa likod. Ang rat lang ko atog tulok abak. Walang gimintay na lang po na ako.

0: Dinhin na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
3: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
2: Glutagency, Mami? Ano yan?
3: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
2: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
3: Sureness! Right away!
2: Yes! Thank you, Mami.
3: Ang glutathione, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: Sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ang yun ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dilit na ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir, yeah, pag isa nga, no, subong beauty soap na blao na nagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamot, tas mo, bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na sa do, mga 3 days to 4 days. So, mananaro nag-effect na dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Nagita ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tumangod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: 105.7. Enjoy some morning.

0: Kining serpentina plus herbal capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika, nasulayan na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang serpentina plus herbal capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggan usab niya ang lain pang mga balatian, busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot manggod ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining Okira Coffee. Kining Okira Coffee makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow kon na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Red Ginseng ay iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects labi na sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Red Ginseng nga sagol sa Okira Coffee nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako ka mong ginaauhag nga kung doon na ka mong pangutana o ikasulti, mahimo ka mong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nag-UTI

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlon ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil ngayon pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahaplas langod ko, pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak ko.
1: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko paano dito dito sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong liver at tuloy.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: 105.7. Enjoy.

0: Pre, tagana na good na yung pansama na ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda. Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: What a 5.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Di sabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Inoolbay ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang bitaw unsa ra ko isabon man adto iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Murugid yan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa po epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak, mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang kidiyaki vitamins. Aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang kidiyaki vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining kidiyaki vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay kidiyaki vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata, payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo, nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa kidiyaki vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
1: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kueloy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kidiyaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak karon. Nanamok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato natagag pagtagad, wa na kita igong oras sa tong tulumanon. Yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ng kalusugan, ingatan. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, manan siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok gud ko sa balay ba, mag-inom na lang gud akong bana na pagpahulay sa gud baby bro, nalipo na ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko og Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na!
5: Ay, unsaan mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. O mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na Joy!

0: Ay, tabay, oy. Wala kay trabaho. Gitang-tang ko sa guwang, boss, kay nakatulog ko.
1: Grabe po ng imuhang, boss, oy. Gitanggal ka sa imuhang trabaho tungkol kay nakatulog lang ka.
0: Oo, nakatulog ko, kauban ang iyahang asawa.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato aning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyot ni

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawat maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila, sir. Pati papa na ako ngayon ay mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ate, ate, ano yan?
0: Joy FM! Unto na Joy!

0: 105.7
1: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, luya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga.

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imuha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
4: Kansa ka ng kuyot.
5: Pero karon?
4: Bukos mo siya. Magpapitay sa kadlo, isang katulong matulong.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Gidiyaki vitamins yan.
3: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
1: Joy FM!
8: Ay, unsaan man ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor stitching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na Joy!

0: pre, naluoy yun ko si Muhang Lola ba?
1: Nga naman, pre.
0: Nagsabay mi og simba atong Domingo. Nagsigig ko buo-buo dito simbahan. Gitanaw na gudyas mga tao. Mag-abay siguro nilag doon na COVID imong lula.
1: Da, papansin ra to.
0: Hmm? Nga nung papansin na imong lula?
1: Da, pre. Ibago ma lang iyang skinny jeans.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Nalinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali na siya ma-relieve.
6: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo. Kakyut!

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista. 4J.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang ala-ala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Mao manay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy.
7: It's such a

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw noon sa pangigala o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conchic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ako po si Mami Joy. Ang Yaki Herbal Capsule, usa ka anti-toxin. Ginapagawas ni ini ang mga toxic nga atong nakaon. Kanang dili maayo sa lawas. O di kaya nakainom ta og mga dili maayong ilimnon. Nakalanghap tag hangin nga polluted kinitungod sa atong hugaw nga palibot. Og tungod ni ini mga higala, aron dili ta matakboyan og sakit tungod ni anang mga butanga. Permanente ho nato ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Dunay mga sagol nga mga galay.

0: Hapon, pastilan pagka-adik. Walay sud ang tiyan, dili mapugnan ang kaugalingon, mag-inom ragihapon o ilimnong sobra kataas ang alkohol. Mauna nga mahubog. Muna kadelikado ang atay sa tao o kaning pangkriya sa tao. Kung palahubog ka niya, wak pagyudgay ka on, pastilan, looy yud kaayo ka. Unsa ba ka-importante ang atay? Ang atay, usa sa importanteng organ sa lawas, maokini ang responsable sa paggana, sa pagtunaw sa atong mga ginakaon, maokini ang nagasala sa dugo nga anaa sa kuto-kuto og tinae. Mauusab kini ang nagasala sa mga hilo gikan sa mga pagkaon og ang daotang epekto sa mga tambal. Kaning hilo sa atong lawas mahigala, maokini ang mga pagkaon nga hindi unta dapat. Tungod sa kini ka major organ kaning atong atay, kinahanglan kini ampingan. Pinaagi sa healthy lifestyle, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, makapakusog man kini sa immune system. O immune system na punta. Doon na kini taas na component sa spirulina, nga doon ay taas na antioxidant, antibacterial, antiviral properties. Mauna, pag malabanan ni, taas ang ato ang immune system. Buto sab namo masayaran mga higala, kung unsa na ang imong ikasulti. Kung ikaw man nagagamit na og mga produkto sa Yaki, o di ba kaha, aduna kay mga ginabati sa imuhang panglawas. Muna ang ginaawag namo ka mo nga i-text lang sa 0928-6767-031. Paminaw nato si Kuya Loy para na pod sa mga mensahe nga nakuha niya sa ato ang mga kababayan nga nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
1: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa number 0907-505-0670. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. If ang buntis ba pwede makatumar sa Yaki Herbal Capsule, wala ba side effect? This is from Panglao, Bohol. Alang sa itong texter 0670, ang Yaki Herbal Capsule pwede tumaron sa mga buntis o wala kini side effect. Tungod ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga epektibong herbal medicine ka na o sa kinika food supplement. Ang mga sagol niya na sama sa spirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong, lagundi. Pinakataas niini ang spirulina nga giilang hari sa mga herbal. Mayo sa tumaron sa mga buntis ang Kidiyaki Vitamins aron mamaayo ang development sa utok sa fetus. Inigawas niya sa kalibutan na mahimo siyang utukan. Doon na pa ilaing text gikan sa cell number 09-07-99-47183. Kuya Loy, ug Mami Joy, dako kayo pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nawag lang yun ang kasakit sa akong panglawas. Dako kayo natabang sa akuha ang inyong produkto. Si Erica Brillo de Aini, nagatrabaho sa usa ka kumpanya diri sa Katadman, Osamis City. Text usab gikan sa cell number 09-35-2633-934. Kuya Loy, ug Mami Joy, nagapasalamat jud ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayog yun ang akong regla. Inigregla na ko sa katiyaya kong pus-on sa pagtumar na ko sa Yaki Herbal Capsule. Nahatas ko sa Yaki Oil Liniment na wag tang nagyod ang kasakit ni ini. Si Lindy ay nidiri sa Bantolinaw. Wala kita igong oras, Mami Joy, sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan ni Ngatan. Idalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat sa inyong pagpakiguban ka namo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.
3: Dear Mami Joy.
0: Dear Mami Joy.
3: Mami Joy.

Limang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Mainit po ang hapon namin dito po sa Kinabawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta din po ang taga Pangil Bay, Samis-Samis Occidental? Okay, ingon man ang taga Bislig, Surigao del Sur. Ang mga nagasunod sa 102.3 din sa North Cotabato o sa tanang mga lugar nga iyang maabot. O ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. Kumusta, kumusta po mga ka-joiners? Kuma nato dito si Dan Dalandan o si Louie Simon. Partner ko po ngayon si Pomelo Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian ng mga ka-joiners. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan, welcome po sa mainit na hapon po. Dito sa ating programang Dear Mommy Joy, naka-live streaming po tayo ngayon. Malaya po kayong magpadala ng inyong mga mensahe, magpagawa sa inyong gibati. Sige, pag-usapan natin yan, ha? But for now, ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

0: 11 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon o ng bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Ngayong araw po ng Lunes, unang araw po ng trabaho, eskwela. Ayan, July 27, 2026 mga ka-joiners, ika-112 na anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Happy anniversary po mga kapatid. Padayon lang o galatas sa mga pagsubok sa buhay dahil hindi siya po nagpapabaya. So congrats for another year sa Iglesia ni Cristo. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners sa lahat po ng mga mami. Dapat nakapag-giddyaki vitamins na po si baby. Ano po? Para kanang at least mapahinumduman ka mo ni mami always. Oo, pero natingala ko kay naan na diri ayon naanay mga message po nato diri sa ato ang live. Mainit pa rin ang hapon dito po sa Kidapawan, sa mga lugar po na malakas ang ulan dahil sa bagyo kadto mga ginabaha. O luoy kayo ang ato ang mga kababayan, mga ka-joiners. Amping kamo kanunay, ilabi na kadto mga lugar nga paspas mo dahili ang yuta, no? Kang manang mag-landslide. Oo, more or less nakabalo na gyud mo kung unsa ang sitwasyon sa inyohang mga lugar. Kaya amping gayud kita kanunay. Sabi ko nga naka-live streaming po tayo, kaya thank you for watching kay Lorena Gomez Isabida diha sa New Carcar. Maing pag-tanaw, mamainday. And also from Anjay Mali, good PM Mami, pa-shout out from Cotabato City. Thanks po. Ayan, sana maano ninyo, no, mapakinggan ninyo ang 102.3 diha sa Cotabato kung makuha ba. Brenda Ontong Imbag, Mami, good afternoon. Watching from Pikit, shout out ko sa mga kapwa Bangsamoro women from Ku Imbag. Ayan. And also from Vivian Labawan Latimbang, maing hapon, Mami Joy, pag-greet ko sa akong Mama Lilia Latimbang diha sa Barangay Gubatan, nga naminaw permi sa imuang programa. Watching from San Andres, Catanduanes. God bless you, Mami Joy. Ayan, salamat kayo sa inyo. Og Jocelyn Budadong, shout out po ko sa ako ang partner na naglingkod, Renato Salvadia. Lemuel Lumangyaw, good afternoon po, Mami Joy. Pag-greet sa ako ang mga igsoo na si Alia May Lintuan, Ana May Lintuan, Riza May Lintuan, sa ako ang Papa Alvarez Lintuan, og Alfia May Lintuan. Jomar Eliseo, maayong hapon, Mami. Shout out from Davao. Og shout out di ay nako tanang taga crossing Pagsayawan og sa Eliseo family. And Jay Mali, pa shout out din from Davao City. Og shout out di ay nako tanang taga crossing Pagsayawan og sa Eliseo family. Bellasita Kaligonan, thank you for watching. Rosalie Mercado, thank you. Glorificom Naglagungan, shout out dari sa Caraga. Salamat sa pagbasa, Mami. Jemuel Mabayamban, magandang hapon po. Shout out sa Sumalinog family, diha sa Magpet, Mami. Thank you sa pagbasa. Demas Degamo, maayong hapon. To shout out Bods, Chichi, Chubby, Angel, and Anan from Dumog, Ukay-Ukay. Salamat, Mi. George Amodo Kalugmok, maing hapon, Mami. Special greetings ako ang mama Darisa na po. Labi na sa kong sarili nga nag-cutting og saging. Makapalit na po tagkapiani. Salamat, Mami. O siguraduhin mo na kopiyaki ha, kay lamian ang atong kape. And from Limwil Lumangyaw, good afternoon, Mami. Request po ako ng song, mga pagsubok lamang yan. And also from Bis kay Hosto Manambay, shout out, Mami, from Sitio Kalyungan. Shout out po na ako ang bana na asa Mount Diwata, Mongkayo, Davao de Oro. Thank you sa pagbasa. Jelhan Bulaw Aban Maulaw, shout out dito sa bahay na nahikinig, sina Hania, Andulana, Ina at Nana at Mama. Sobrang init dito, Mami. For request ng song Bawal na Gamot, thanks, Mami, from Jelhan Bulaw Aban ng Marbel. Nicole Antonio, good afternoon, Mami. Shout out Sitio Deri sa Sitio Lagdik na always brown out. Ayun, may nakapaminaw mo. Tisay Abao Oswa Redonda, pa-shout out, Mami, from Makilala. And also from Alia Milintuan, hello daw siyang igsuon diya sa Madian na si Iris May og sa Manimbahan nga si Riza May og sa Baysan nga si Ria May. I love you sa inyo diha. Dodong Ubuta, watching from Katikugan, Barangay San Vicente, Katiel, naminaw mi og 105.7 Joy FM Katiel. Thank you, Dong. Oo, ibalita diha ha, nga na ay 105.7 Joy FM og kompleto pod ang ato ang produkto nga yaki sa mga butika. PB Broadcaster, oy kaning akong friend ni Digyud ni makalimot sa ako. Loud and clear ang Joy FM dito sa Cotabato City. Thank you, PB. And also from Sheila Soliano Ganzan. Good afternoon, Mami Joy, watching from Banisilan. And also from Nicole Antonio. Pa-request ng song, Valentine daw. Jomar Eliseo, thank you sa pagbasa, Mami. Lorigen Masabnig, Binugsudan. Hello, Mami. Greet na ako ang baby shooty. Salamat, Mami. Olive Chan, mayong hapon, Mami. Shout out lang po ang aking mga anak. Sila si Chance Masugod o Aldrin Masugod, Mami. Thank you, Mami. God bless po. Honey Gilwani, Pipito Espinosa. Shout out di ay sa ako ang kauban Jean Rose Morente o Juna Ambed from Family Med Pharmacy. Ayan, Family Med Pharmacy, naaba mo yaki products diha, honey. Sige daw, tubaga daw ko, honey. Ha? Naaba mo mga product diha nga yaki sa Family Med Pharmacy, Ambid from Family Med Pharmacy ng Kabalantian Branch Arakan. Amurag sigurado na agyud ni. Marilyn Aaron, Mami, shout out. Sa duha nako ka ate nga mga guwapa si Ate Naning Revilla og Ate Roding Rongkienet Panganiban. Yan, Villasita Kaligonan, Mami, shout out sa tanang taga PM Sabricari og advance daw Happy Municipal Congress sa mga PWD, sa mga members sa PM Sabricari og Mang Adlawa, Mami, ang nagpa-shout out your PWD President Villasita Omani Gansa. Ayan. Maria Jasmine, hello po, good afternoon. Shout out po sa family ko dyan sa Nuru, OP Maguindanao. At sa family kanakan dyan sa Tumikor, Ampatuan Maguindanao, watching from Cavite. Ayun. Rasul Bacana Iman, shout out kita kay Naina Hania at natutulog. At kay Bulaw, thanks Mami from Rasul Iman ng Matalam. Kateri Ahmad, shout out lang Mami kila Ina, si Dato Duko, si Nana, si Bulaw, si Rasul Iman. At pa-request ako ng song Esperanza. Thanks Mami sa pagbasa kay Dato Aban from Marbel Matalam. Estela Fernandez, watching from Amas Provincial Hospital. Ayun, thank you for watching Ma'am Estela Fernandez. And Nicole Antonio, good afternoon Mami. Shout out Chikay, nasa Davao, Amping Love. Mariel Jean Antalogronyo, Mami. Shout out me Mami Dolor Kuya, Wiwen, Ate Nanette Logronyo family, Godada at Mamparo family, May Nagkot Mabaslay family. Salamat Mami, taga San Fermin, Manay, Davao Oriental po. Wina Vergara, Mami, shout out from Tarragona. Musta ko gao si Mamay, Ngaon, Mailom, Esperdiosa, Paguyan, and all family. John Ray Lagungan, Baindoy, thank you for watching. Asrita Dataya Muntawal, thank you for watching ng Dato Muntawal. Limil Lumangyaw, good afternoon. Greet na ako akong igsuon ni Guapa, si Alia Milintuan. Mariel Jen Antaw Logronyo, shout out si Mamay Dolor, Kuya Wiwin, tapos na ni okay, Bossing. Good afternoon, musta po? Shout out kay Sasumating Masangay Tumanggong family from Metro Manila. Ayun. Ato ng Isay Molcast ang kusog ni mong program. Dear Mami Joy din sa Cotabato. Sure! Told you so. Tagal ko nang sinasabi, Isay Molcast tayo. Honey Gilwani, Pipito Espinosa. Yes, Mami, na Amiyaki Products po. Ayun. Thank you, honey. Kimberly Maliga, shout out o greet lang ko kay papay ko ng birthday. Happy birthday. Request ng song, Happy Birthday, watching from Binaton. Gwen Eliseo, shout out from Tagum City. Salamat sa pagbasa. Javelin Malintad, thank you for watching. Ashrita Dataya Montawal, shout out from Dato Montawal. Mga ka-joiners, ayan, ito na po ang kasaysayan na ating tutunghayan at 21 minutes na po makaraan ng alauna. Matod ba sa liham, Dear Mommy Joy, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Yam. Isa po akong Christian. Sumulat po ako sa inyo, Mommy, dahil may boyfriend po ako na magindanaon. Matagal-tagal na po kami, Mommy, na mag-on. At dumating na po kami sa puntong nakapagtapos na po kami ng aming pag-aaral sa kolehiyo. At pareho na po kaming may mga trabaho ngayon. Mahal ko po siya. At alam kong mahal din po niya ako. Mula nang maging kami, hindi po namin pinag-uusapan yung aming religion na kinabibilangan, na isa siyang Islam at ako naman ay isang Christian. Pero hindi na maiwasan sa ngayon, Mami. Dahil sa 29 na siya at 27 po ako. Pareho yung mga parents namin gusto na mag-asawa na daw po. Kung sa aming dalawa, wala po talaga kaming problema. Pero may mga interventions kasi ng mga parents, mga kapamilya, na hindi po talaga Mami maiwasan. Actually, sa tagal na namin, twice kami halos maghihiwalay na. Pero dahil sa mahal namin ang isa't isa, pareho kaming hinabaan ng pasensya. At wala kaming ibang pinoproblema kundi yung aming kinabibilangan na religion. Sinabi sa akin ng boyfriend ko na sana wag mong ikagalit, Yam. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Pero gusto po talaga ng mga parents ko na kung mag-aasawa na tayo, kung tayo talaga, kailangan natin ikasal sa Islam. At hindi maiwasan na sumama ka sa akin na mag-Islam. Nung mapunta ang usapan namin doon, Mami, para akong nanigas, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Isip ko kasi ito na naman. Yung laging pumupukaw sa katahimikan namin, yung religion. Sabi ko sa kanya, paano na yan? Yung mga parents ko, ayaw din pumayag na mag-Islam ako. Hindi ko kasi maintindihan, Mami. Ang hirap naman sumama na mag-Islam ka kung dahil lang sa para makasal kayo, dahil gusto mo siyang mapangasawa. It's so unfair. At si God dito ang involved. Kaya pagka umabot na kami sa ganong usapin, sabi ko talaga sa kanya, dito tayo mahirapan. Hindi naman siya pwede mag-Christian. Sabi niya, baka pugutan ako ng ulo ng pamilya ko. Ako naman, oo, mahal ko siya. Pero ang reklamo ko lang naman dahil hindi ko maintindihan ang relihiyong Islam. Sana lang kung maintindihan ko. At least makapanimbang ako. Actually, yun ang dahilan kung bakit 29 na siya at 27 na ako. Hindi pa rin kami makapag-desisyon na magpakasal.
1: Pero pareho kaming gusto ng magkapamilya. Kaya, dahil sa napakabait ng boyfriend ko, ang sabi niya, sige, huwag na lang siguro natin muna pag-usapan yan. Kasi, kapag ka na pinag-usapan na yung relihiyon, agad-agad, pinaghihiwalay talaga yung isipan namin. Pero kailangan ko na maging prangka na talaga sa kanya. Tinanong ko siya, kung hindi talaga ako makakasama sa'yo, ano ba talaga ang magiging desisyon mo? Iiwanan mo ba ako? Pero ang sagot niya sa akin, Mami, ibinalik niya sa akin yung tanong ko. Sabi din niya sa akin, ako ba, kung hindi sasama sa'yo, iiwan mo rin ba ako? Iiwanan mo na rin ba ako? Kaya hindi matapos-tapos kapag ka nag-uusap po kami. Kasi talagang sakripisyo eh. Sakripisyo po kasi talaga ito. Hindi na ako nakipag-usap sa pamilya ko. Siyempre, one-sided talaga. At ganun din sa pamilya ng boyfriend ko. Siyempre, yung kanila din talaga. Magiging one-sided din sila. Estudyante pa lang ako, nakikinig na ako sa programa mo, Mami. Ang totoo dyan, pag nabasa mo to, pareho kaming dalawa, sumusubaybay sa'yo. Maririnig ko at maririnig niya. At Yam ang totoo kong pangalan. Hindi ko na lang nilagyan ng family name. At alam din niyang magpapadala ako ng liham sa'yo. Alam mo ba, Mami, na nagkasundo kami na kung ano yung magiging payo mo, yun ang panghahawakan namin. Kahit gaano kasakit, kung ano ang sasabihin mo. Kasi, hindi ka magiging one-sided. Hindi kita pamilya, at hindi ka rin pamilya ng boyfriend ko. Kaya mas pinili namin na sa'yo namin ipadala itong sitwasyon namin. Sabi ko nga, hindi namin alam kung anong sasabihin mo. Pero nagkasundo kami gaano mang kasakit, kung ano't ano man yun. Ito na po yung panghahawakan namin at ito yung aming haharapin. Sobra naming mahal ang isa't isa. Sa totoo lang, tuwing nag-uusap kami, pagkatapos, nag-iiyakan kaming dalawa. Niyayakap namin ang isa't isa, pinapatahan. Nakakaubos kami ng tag-isang litrong tubig para tumigil ang luha. At doon ko napatunayan, kahit nainom ng inom ng tubig, buhos at buhos pa rin yung mga luha. Ganun po namin kamahal ang isa't isa. At 7 years na po kami, Mami. Isipin mo yun. At sobrang napaka-intimate na po ng aming pagsasama. Kaya hindi ko alam kung gaano kasakit, kung kakayanin ko, kung ano man ang magiging payo po ninyo sa amin. Kinakabahan ako habang isinusulat ko ito. Wala naman akong pwedeng iba pang ikwento sa'yo. Dahil sa ibang mga bagay, sobrang napakasaya namin. Pagdating sa pagkain, nare-respeto ko yung ayaw niya. Eh ako wala namang problema. Pag lumalabas kami kumakain, siya ang pinapipili ko ng food. Siya ang pinapipili ko kung saan kami pwedeng kumain. Pero ito na, yung pag-aasawa, yun lang talaga po ang problema namin. Malapit ako sa kanyang pamilya. Mahal din ako ng pamilya niya. Kapag pumupunta naman ako sa kanila, wala kaming pinag-uusapan na relihiyon. Kasi sinabihan ng boyfriend ko yung kanyang pamilya na pag kasama ako, walang relihiyon na pag-uusapan. At ganun din kapag kasama namin siya. Lalo na pagdating sa pagkain. Kung ano yung bawal sa boyfriend ko, wala talaga yon. At ako mismo ang nagluluto para sa kanya. Napakabuting tao ng boyfriend ko. Hindi sila mayaman pero katamtaman lang. Mga professional din yung tatlong mga kapatid niya. Mahinahon yung kanyang mga magulang. At nirerespeto din nila ako. Kaya sobrang nanghihinayang po ako na ang relihiyon ang magiging hadlang sa aming dalawa. Sa 7 taon na aming pinagsamahan, wala kaming naging problema. Ngayon na gusto na namin bumuo ng pamilya, ito na ngayon ang napakalaking problema. Kaya, Mami, sa iyo po nakasalalay ngayon yung magiging desisyon po namin. Kaya, humihingi po ako ng payo sa inyo. Katulad ng sinabi ko, Mami, ikaw ang magdedesisyon para sa aming dalawa. Dahil parehong hindi mo kami kakilala, hindi ka mag-anak. Di ko alam, siguro pag binabasa mo na to, baka manginig ako sa takot kung ano ang sasabihin mo. Kung sa ikapagpapatuloy ba ng aming relasyon o maghihiwalay kami. Ikaw na po ang bahala, Mami. At sorry po kung magiging mabigat para sa iyo itong ginagawa namin. Pero ganun po kami nagtitiwala sa iyo. Kaya sana mapayuhan po ninyo ako, kami, ng boyfriend ko. Maraming salamat po. At hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang at nagmamahal, Yam.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 39 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Aray. Anong ginagawa mo kay Mami Yam? Naku, huwag naman na ako yung sasabihin ko ang magiging desisyon nyo, ha? Sige, pag-isipan ko muna, ha? So, thank you for watching kay Lenny Gambong and Risa May Madinansil. Shout out, Mami, sa Madinansil and Duyo family. And also, thank you for watching Maria Chona Dayaan. What? Thank you for watching. Kumusta diya sa Bahrain? Ingat po dyan. Ellen Kaligunan Malitok, thank you. Maying hapon, Mami. Pag-greet ko, Mama ko, taga Santa Fe, Soledad. Ma, sorry kung minsan nagkamali ako. Salamat po, Mami Joy, sa pagbasa. We love you, Mami. Miss Dakaw, Nami, Baog. Ay, nag-sorry. Ah, nag-yod na. Pag makasala, tamag-sorry. Sabi dito nung isa sa ating ka-joiner, sabi niya, payo sa nagpadala ng liham, ang lahat ng nilalang ang kanyang birthright ay Islam. Lahat ng salimbutan ay Muslim, ang pag-submit sa may lalang ang creator. Ituloy nyo lang ang inyong relasyon. One day, maliwanagan kayong dalawa, insha'Allah. Sabi ni PB. Kimberly Maliga, nakakaiyak naman ang liham ni kabayan. Para sa akin, hindi hadlang ang relihiyon. Ang mahalaga, may respeto sa isa't isa. Kasama po ang pagkakaintindi dyan sa isa't isa siguro. Oo, isabay oras at tiwala sa isa't isa. Tatatanding ng Bantal. Hi, God be a Mommy Joy. Greet ko lang papay ko sang Bantaal, Carmelito Tanding, and Velyasita Kaligonan also. Thank you for watching. Baka mayroon akong na-miss, no? Kay napalong ang ako ang kaning live og basta mapalong ni yung mga previous na mga message mawala. LG Landau, maing hapon Mami, pag-greet ko Mama ko taga Santa Fe, Soledad. Ito na yung nag-sorry. Ayun. And Jocelyn Budadong, maing hapon Mami Joy, pag-greet ko sa Mama ko, Papa ko na naakaroon sa Sitio Bantawon. Ayun. 42 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna po ng hapon. Balikan na natin yung ating letter sender, no? Unang-una, gusto kong sabihin sa iyo, Yam, salamat sa tiwala. Salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan, ang iyong love story. Pero lagi kong sinasabi dito na huwag naman na yung sasabihin ko kasi, yung mga advice ko dito, pwede lang yan ninyo gawing makumpara-kumpara ninyo kung ano ang magiging desisyon ninyo, no? Tama ka, wala akong pinapanigan dito sa lahat ng mga sinasabi ko. Sa Islam, hindi ka talaga pwede ikasal kung hindi ka muna mabaptize sa Islam. No? Tama ka rin na ang hirap sumunod kapag hindi mo naintindihan. Yung hindi mo naintindihan. Hindi ko rin masisi yung mga magulang ninyo, no? Kadalasan, katulad ng sa INC, hindi ka rin talaga pwedeng, hindi ka pwede na mag-asawa ng hindi magkapareha ang inyong religion. Kaya mayroon kasing verse yan sa Bible na sinasabi na hindi pwedeng magsama ang dilim at ang liwanag. Hindi ko na masyado masaysay na, no, kay baka magkamali pa ako, hindi ako pastor, maraming nakikinig po sa atin. Pero hindi ko nakakalimutan yan, na mayroon talagang nakasulat. Kaya kailangan isa kayo sa pananampalataya. Kasi nga, hindi daw pwede, dili pwede mag-uban ang gabi o ang adlaw. O diba, iba ang araw, iba din talaga ang gabi. And then sa Islam, ganun din ang pagkaalam ko. Now, kasi kayong dalawa naman ang mag-aasawa, 'di ba? So, pwede ninyong hilingin. At saka sa pag-aasawa naman kasi, di ba, yung pinag-uusapan talaga ninyo kung ano yung makabubuti sa inyo. Kasi pag mag-asawa na kayo, labas naman kasi doon talaga yung mga magulang nyo. Marami kayong option. O, ako, sang-ayon naman ako sa'yo na mahirap sumunod sa hindi mo na unawaan. So kung yan ang problema mo, pwede ka naman magpaturo. May mga ano naman ngayon, Quran. Yung Bible kasi ng Islam, Quran. Mayroon namang translation niya ng English, mayroon din translation sa Tagalog. Oh, unlike yung sinasabi mo, ikaw, Christian, kung anong klaseng Christian ka, kahit pag sabing Christian, marami man din yung religion, di ba? May specific na pangalan man ng church ninyo or religious organization ninyo. Oo, so hindi mo nasabi. Kung ang naintindihan ko, parang wala namang problema. Ang problema mo lang na kung sasama ka sa Islam, hindi mo naintindihan. So sinasabi ko sa iyo na yung Bible ng Muslim na Quran, may mga translation na yan ng English or Tagalog. Or pwede ka talagang sumangguni yung boyfriend mo. Alam naman siguro niya yung mga nangangaral. Kasi may school ng Quran. Yung mga guro, pwede kang magpaturo kung anong ibig sabihin ng yung mga prayer nila. Ganyan yan. Kung yun ang gusto mo, na gusto mo maintindihan bago ka sumunod. So, isa yun, no? Pangalawa, pwede naman ninyo kausapin yung mga magulang ninyo na kayong dalawa lang na pwede na kayo magdesisyon. Kung ayaw ng parents mo na makasal ka sa Islam, ayaw din ng mga Islam na makasal ka sa Christian, o di mag-civil wedding kayo, mayroon mang ganun, di ba? O, yun ang second option. Mag-civil wedding kayo. Para wala sa Islam, wala rin sa Christian. So, mag-civil wedding kayo. Total, yung inyong kasal sa Islam or sa Christian, irirehistro man din yan sa balaod sa gobyerno, di ba? O, so mag-civil wedding kayo. Kung hindi pa kayo nakapag-desisyon, kayong dalawa. O, kasi kung ako, ang tatanungin mo personally, sasabihin ko sa'yo, magkaiba-iba naman talaga tayo ng kaligtasan. Hindi mo naman maililigtas yung asawa mo, hindi ka rin maililigtas ng husband mo pagdating ng panahon. O, so, yun. O di mag-civil wedding kayo. Yun ang pangalawang option. Ang pangatlo, ito ang pinakamasakit. Kung hindi nyo kaya mag-desisyon para sa sarili ninyo, kasi 27, 29, di nyo na kailangan ng pahintulot ng magulang. O, ang sa inyo na lang yung respeto para ipaalam sa kanila. FYI, iba kasi yung magpapaalam, iba yung ipapaalam. Yung magpapaalam ka, kung papayagan ka ba, kung musugot ba sila o dili. Pero yung ipapaalam, FYI yan, for your information. Musugot mo o sa dili, gusto ko makabalo mo nga kami, magminyo na. Oo, mauna siya diha. Kasi tungod kay kamo, naana sa insakto nga pangidaron. Kay og magminyo na mo, pagkatapos, along the way, na ay mga disgusto, nga dili gihapon mo magkasundo, hindi naman ninyo mapanghahawakan pa yung kung ano ang gusto ng mga magulang ninyo, di ba? Kasi kayo naman ang magdidesisyon na sa sarili ninyo. Kasi buo na kayo ng pamilya. Oo, di ba maraming mga nag-asawa na talagang governed ng parents noong ikinasal, pero nung nag-asawa na, huli na nang malaman ng mga magulang, hiwalay na pala. Ayun, nagkawatak-watak na. So, ganun. wala namang nagagawa ang mga magulang. Kaya ang importante ngayon, kayong dalawa talaga. Mahal talaga ninyo ang isa't isa. Kayong dalawa ang pwede magdesisyon. Kausapin nyo ang mga magulang ninyo, harapin nyo. Dalawa, yung parents ng lalaki na nasa hustong gulang naman po kami. Baka kung pwedeng ipaubaya na lang ninyo sa amin kung ano ang magiging desisyon. Ganun din, kausapin ninyo yung mga magulang ninyo. Kisa isa sa inyo ang papayag and then para lang konsuelo sa mga magulang. Pagkatapos mamaya, pag mag-asawa na kayo, dating gawi pa rin, edi useless. Oo, pati si God, maatik pa na to, di ba? So, magpakatotoo na lang kayo. Ako, personally, hindi ko sinasabi itong gawin nyo. Kung ako, kayo, mag-civil ako. Hindi man kayo magkaintindihan, mag-civil na lang talaga kayo. Para walay selos, wala gyud sa dalawa. Or ang pinakamasakit nga mamahimo ninyong desisyon, maghiwalay kayo. Kung talagang ikaw lalaki, ayaw mo talaga na hindi ka makasal sa hindi Islam dahil naiintindihan mo yung pananampalataya mo, eh di, sakripisyo ka. Maghiwalay kayo. Ganon din ikaw babae. Sakripisyo mo yung pag-ibig nyo dahil sa inyong pananampalataya. Kasi yung pananampalataya natin, yun naman po kasi talaga ang pinakamahalaga sa buhay natin, di ba? Hindi naman tayo perpekto, pero nabibigyan naman tayo ng pagkakataon, sa lahat ng mga pagkakataon na nagsisisi tayo para humingi ng anumang kapatawaran sa kung anumang mga kasalanan na ang nagagawa natin. So bottom line, hindi si mami. No. Hindi ako. Huwag ako. Kayo kasi ang involved dyan. Yan lang yung mga pwede ninyong gawin na pwede kong masabi sa inyo. Oo. Ando naman yung sinasabi natin na respetuhin, di ba? Oo. So, yun. Kung ikaw babae, hindi mo kayang ibigay yung pananampalataya mo dahil ganun mo nauunawaan, mahirapan kang sumunod sa asawa mo dahil hindi mo naintindihan, edi sakripisyo mo yung pagmamahal mo. Maghiwalay kayo. Ganun din ikaw lalaki. Sakripisyo nyo yung pagmamahal ninyo dahil mas mahalaga yung pananampalataya ninyo. Yun naman pinakamahalaga sa buhay talaga natin. Lahat naman ng mga bagay na gusto natin, may mga sakripisyo po talaga yan, mga ka-joiners. Sa maniwala man kayo o sa hindi, may mga sakripisyo talaga. Kaya, kung iba-ibang tao ang ating pakikinggan para sa desisyon natin, aw, malito ka talaga. Mauna nga, mag-isip-isip kayo ng mabuti. Mag-usap kayo ng mabuti. Kung wala mang mag-give up sa inyo ng pananampalataya ninyo, mas mabuti yun. At kung gusto ninyong isakripisyo ang pagmamahalan ninyo, mas mabuti din yun. Dahil mas pinili ninyo yung inyong pananampalataya kaysa sa pagmamahalan ninyo. Dahil yung pananampalataya natin, yun po talaga ang pinakamahalaga sa buhay natin. Ayan ang para sa akin. Marami tayong dapat isakripisyo. So kung kaya ninyong gawin yun, gawin nyo. Pero kung maghiwalay man kayo, mag-usap kayo ng mabuti, dapat naiintindihan ninyo kung bakit kailangan ninyong gawin yun. Maghiwalay man kayo, hindi ibig sabihin magkalaban kayo. Sana yung respeto nandoon pa rin. O, yung pagkakaibigan, medyo malabo na. Kasi syempre, o kaibigan na, pero iba na talaga. Pero ang ibig yung sabihin, yung respeto, andoon pa rin. Pag nagkita kayo na hindi naman sinasadya, hi and hello, kumusta? O diba, hindi yung lilingon ka na lang. O yun, andoon pa rin yung respeto. Pero yung para sabihin na magiging malapit pa rin sa isa't isa, siyempre, wala na yon. Oo, siyempre, hiwalay na kayo eh. Paano ninyo malilimot ang isa't isa kung nagte-text pa rin kayo, nagtatawagan pa rin kayo, nagsusumbungan pa rin kayo ng inyong nararamdaman? Ay, wala na yon. Wala na yon. Kaya pag-isipan ninyo ng mabuti kung ano ang inyong magiging desisyon. Oo, natandaan ba ninyo? Kausapin ninyo ang mga magulang ninyo, kung pwede, ibigay na lang sa inyo yung desisyon kasi nasa tamang edad na kayo. Sunod, pwede kayong magpa-civil wedding at pwede kayong maghiwalay dahil mananatili kayo sa pananampalataya ninyo. Sakripisyong malaki yan.

Pero sabi ko nga, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Oo. Pero kapag ka mas pinili ninyo ang manindigan sa inyong pananampalataya sa isa't isa, yun ang nakakabilib po talaga. Napakalaking sakripisyo yun. Napakalaking sakripisyo. Pag nagawa ninyo yan, alam nyo, paniwalaan ninyo na talagang hindi kayo para sa isa't isa. At darating ang mga taong muling magmamahal at mamahalin ninyo na sa tamang panahon na wala kayong magiging problema. So katulad ng sinabi ko, nasa inyo ang desisyon. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala kay Mami. Para sa akin, yun lang ang tangi kong magagawa po talaga. Kung ano man yung mga nakikita ko rin on my part na pwede ninyong gawin. So, yun. Sana magawa ninyo kung ano ang tama. At sana kung ano man ang magiging desisyon ninyo, gawin ninyo ang madaling mag-move on. Gawin ninyo na yun talaga ang nararapat. Kasi pag pinaniniwalaan ninyo na yun ang nararapat, madali po kayong makapag-move on. Oo. Kasi hindi ninyo ginawa ng sapilitan. Kaya sabi ko sa inyo, pag-isipan ninyo ng mabuti, kailangan yung magiging desisyon ninyo, buong puso, at pinagkasunduan ninyong dalawa. Hindi sapilitan, hindi nagkakasakitan. Oo. Kasi kahit na magkahiwalay na kayo, magiging masakit pa rin yun. Pagkatapos noon, yung sakit, aralin ninyo mag-move on. Pagkatapos noon, ano man ang magiging istorya sa inyong isa-isa, kung ano man ang magiging desisyon ninyo, hindi sana maging masaya kayo. Maraming salamat, Yam, sa pagbahagi ng iyong love story. 2 minuto na lang, mga ka-joiners, bago mag-alas 2 ng hapon, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

Home, mga ka-joiners, tuloy-tuloy po tayo. Thank you for watching kay LJ Landau, Fayo Timigan. Or magandang hapon po, Mami Joy. Pagibati lang kami na nakikinig sa aking nanay na si Cora Landau from Sitio Olango, Barangay Labungan 2, Maguindano del Norte. Thanks po and God bless us all. Jocelyn Budadong, may hapon, Mami Joy. Pag-greet ko sa mama ko, papa ko na naakaroon sa Sitio Bantaon. Jalhan Bulaw Aban Maulaw, hindi hadlang ang anumang tribo, Mami, sa nagmamahalan. Mauman, Imelda Basikong, good afternoon, Mami. Greet lang nako ako bang Basikong family and Limindog family. Asrita Dataya Muntawal, hi po, Mami. Request ako ng song, Your Love. Daniel Calixtro, may hapon, Mami. Greet kami Adinio Bataan, nagtanaw ni mo. Almera Bantayan, manginsawan, thank you for watching. Mercy Maynupas, may hapon, Dataon Thong. Tamang-tama ang advice mo, Mami. Ayan, Tesi Apatan Villarubia, may hapon, Mami Joy. Pa-shoutout naman sa ako ang Papa Peryong, Mama Puring, o sa akong brother-in-law nga sinong Vic diha sa Ladingan Pikit from Tesi po ng Bahrain. God bless. Kimberly Maliga, totoo, nasa isa't isa ang desisyon, wala sa ibang tao. Ituloy nyo lang dahil kayo rin dalawa ang magsasama. Ayan, sabi ni PB. Oo, sakit no? 7 years. Romulo Amelik, and also Maribel Iligan, greet lang daw ng happy birthday ang iyang anak. Pero wala gibutangan og pangalan sa iyang anak. Tala mga ka-joiners, wala naman tay oras. Na-miss na ako, no? Walay pangutana karong adlawa about sa ato ang mga product. Siguro na-absorb na gyud nila, no? Nasabtan na nga ang Kidiyaki Vitamins para sa ilahang baby. Nasabtan na pod nila nga ang Bilongga Gold. Maoy tambal sa rayuma o arthritis, kabisag ng hubag na na, di nakalakaw, basta makatumar o Bilongga Gold, wag tangyod na siya. Magtunaw po na o bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makaayo ang Bilongga Gold. O protektahi ang inyong kidney, aron tamadialysis, no? Mag-maintain ta o Yaki Herbal Capsule. Siyempre, sa mga astig na mga Mister, ang ganado capsule, bisag mga senior citizen na, malagsik, basta makapag-ganado capsule, permanente gihapon na. O ang pinakamahal ninyong Yaki Liniment Oil, o diba? Dili lang basta haplas, kundili, tambal usab ka na sa sakit sa mga panit. Yan, mga katol-katol. Oo, kanang magsakit ang inyong tiyan, no? Magsuka-suka mo, pag inom mo og Yaki Herbal Capsule, mga ka-joiners, duha ka buok, ininit tubig, maundang yun na siya, promise, no? Tested yun na namo. Og naatay mga kopiyaki, ang ato ang sabon, naapod mga ka-joiners, og ang ato ang mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika, og mga grocery stores, o ingon man ma-order po na ninyo sa Shopee. Sana kadtong wala pa nakasulay, sulay ninyo mga ka-joiners, no, ang mga produkto sa Yaki. Kay dili ninyo mahibawan kung unsa na siya ka-epektibo kung dili ninyo masulayan. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. And thank you for watching kay Dataon. Oo, tong. Good PM, Mami. Anong vitamin pwede skin kasi minsan dili ako masyado makatulog. Bakit? Sa akin. Kasi minsan dili ako masyado makatulog. Kanang Yaki Herbal Capsule, pampasarap din niya ng tulog, no? O mag-inom or mag-inom ka og milk. Kanang init ba, nga igo niya mo makaya. Pagkatapos, ayun na pagsigig cellphone. Ayun na pagsigig tanaw oras. Ang isipon mo na, matutulog ka na. Oo, minsan pagkakulang ka ng tulog, parang halos ayaw mo nang matulog na isang linggo. Ganyan yan talaga. Dapat importante pagka nakaramdam ka na antok, matulog ka na kaagad. Try mo mag-Yaki Herbal Capsule ka, mainit na tubig inumin mo. Tapos diretso, tulog na. Oo, ayaw nagbalik-balikin ang imuhang cellphone. Pasag din nagmututot diha, isilent na para dili ka maistorbo. Binhor Abdul Kadir, salam mami, shout out po ako dito sa Rajamuda sa Liguasan Mar. Syukran mami. Apuan Benjo, thank you for watching. Ayan. Maribel Iligan, maganda ka pa rin mami. Ay. Thank you, Belle.
kung maganda pa rin si Lola. Mga ka-joiners, happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. Kaarawan ng INC po ngayon, mga ka-joiners. At sa lahat po ng may mga kaarawan ngayon, sandali ha. Oy, birthday sa amo ang Migo, si Bizarre Saini, Glidel Ann Manding, Alfer Parason, happy birthday, Richelin Pilong, Bulilan Lister Vlog, og Joy Tigbao, Jobel Madanlo Kaligunan, happy birthday, Johnny Masungkad, Nonito Mabanding, happy birthday, Belin Sagpalmahil, oo, si Manay Linda Goodjo, ma'am, happy birthday po. Ayan, ang mga naga-birthday karon ng mga ka-Facebook na to, mga ka-joiners, hala, nanubra na si Mami og pito ka oras, wala namang yun tayo oras. Thank you so much, mga ka-joiners, sa pakikinig po ninyo, sa pagsama po ninyo kay Mami sa programa po na to, nga Dear Mami Joy. Sa mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental, 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur, 105.7 Joy FM, kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, madiyaway kayo na dumda kamayungan saan. O ang mga nagasunod sa 102.3 Joy FM North Cotabato. Sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang Joy FM o kanang mga ka-joiners nato sa ibang mga bansa. Ayan. Thank you for watching. Salamat sa pag-uban kay Mami. O salamat sa padayon ng mga nagasalig sa Yaki Products. Ayan. Sabi ko nga, sa makaunsa pa, happy happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. And happy anniversary sa lahat ng may mga anibersaryo. Maraming salamat po at huwag po tayong makalimot, mga ka-joiners, na lagi po tayong magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana magawa po natin ang tama. Oh, di ba? Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Punong-puno po ng sasakyan dito sa aming harapan, mga ka-joiners, dahil sa iba't ibang mga event dito po sa LI Resort and Hotel sa Kidapawan City. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa ating dito sa LI Hotel, mga ka-joiners. Kung sino po sa inyo ang may mga event, mayroong mga seminar o anumang okasyon yan, magpa-book po kayo, mga ka-joiners, kasi ito, ano na ngayon, patapos na ang July, August, lalo na pag bear months, yan, August hanggang December na po yan, mga ka-joiners, lagi po tayong puno. Kung mayroon man kayong mga papalapit na mga event, i-ano na na ninyo, i-book na ninyo dito po sa LI. Oo, mayroon din po tayong 3P Farm. Pag napuno po dito, yung iba nandoon sa Punta LI sa Samal. So maraming salamat sa inyong tiwala po sa LI Resort and Hotel, Punta LI at 3P Farm. Sa 3P Farm, pwede din po kayo doon yung mga Boy Scout, Girl Scout, or ano pang mga okasyon, mga family reunion. Oo, mag-i-enjoy po kayo doon. Napakatahimik po na lugar. Safe na safe po. May mga swimming pool din po doon at iba't ibang mga kahayupan. Hindi kahayupan na kasamaan, ha? Mga binuhi ba? So, 3P Farm po, mga ka-joiners. Maraming salamat po, Mami Joy. Nag-iiwan po sa inyo ng isang mainit pa rin ang hapon namin dito po sa Kidapawan.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kigapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong bation, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung duna kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na basig karon lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mawakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imong tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong muhubag. Kasagaran lang sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon o nagahubag ang tonsil. Una ni Ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit, infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, bayag yun ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infeksyon sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka oy, inani di ay ni, dili di ay lalim no. Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay makatulo sa matag adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaon mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila og ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab, nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang impact kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imong ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no? Nag-atiman man ka sa imuhang kaugalingon, wala man ka nagpasagad, limpyo man pod ka, di ba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dili na lang ta ko to ba? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:32 ng hapon, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy tayo. Good afternoon kay Aray Lunay Bagares din na, no? Shout out from Dream Image Events Organizing Services. Data un estong. Hello diha kay Mama Machona Dayaan. Belated happy birthday kay Nene Modillo o Gabriel Maynopas. And salamat. And syempre sa lahat ng ating mga ka-joiners na nag-celebrate sa ilang adlong natauhan, no? Maligayang maligayang pagbati po. Request ng song, happy birthday song. Sige, unya taod-taod ha. Good afternoon, Mommy. Request po ng kanta, Babalik Kang Muli ni Regine Velasquez. And good afternoon. Pa-play po ako ng song, Hindi Tayo Pwede. Yung babae po sana yung kumanta. Thank you. Hello sa mga taga-Kabakan. May hapon kay Miss Michelle din nga nagpaminaw. Kaaban sa iyong mga friends. And a request ng song, Lason Mong Hali. Ayong hapon, request po, All or Nothing. Thank you. And maayong hapon, Mami Joy, pa-play po ako ng song, Everyday I Love You. Thank you so much. Alas 2:33 ng hapon, mga ka-joiners. And syempre, kunya taod-taod, atuan ang i-play inyong mga song request ha. Atuan ang paningkamutan nga ma-play ang tanan para di mangluod ang uvan. Good afternoon. Request ng song from this moment. Thank you. And hi. Oo, Forevermore ng side A. Ayun, na-play po yan kanina, no? First song natin yan. Sana naabutan mo yun at na-enjoy mo yun ha. Kaya yun, di na na ma-play karon, kaya na-play na gayud na. Hello sa itong mga sweet lovers na mga drivers, ilabi na kay Arthur nga Osaka driver, no? Habal-habal driver. Ayan, sige, amping-amping po. And of course, sa lahat ng ating mga ka-joiners na papasok at papalabas ng Kidapawan City, rasa mo pa ito, amping-amping, duble ingat. And I hope na dumating sa mga paroroonan, safe and sound. Good afternoon, request ng song, I Love You, Goodbye. Sige. Alright, alas 2:32 ng hapon, mga ka-joiners. And of course, sa lahat po ng mga naga-birthday, maligayang-maligayang kaarawan po. Enjoy, enjoy your day. And good health. Yun naman talaga yun. Happy birthday.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na itong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat kina.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakapurma.
4: Ya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata magisgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
8: Lanta ka ng payot.
9: Pero karon?
8: Ya karon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
9: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
8: Gidiyaki vitamins yan.
7: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
10: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
11: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
12: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
13: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
13: 7-in-1.
9: Tapos po?
13: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung yung sakit ng paa ko.
12: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

105.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, alas 2:53 ng hapon, mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uba na launa hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you! Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin siyaan sa Caraga Davao Oriental si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Cebu, Okinawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw na usap, makahigala o ba na po daha, palihog. Ayaw ko ninyo biya eh ha, o ba nigyud ko ninyo, ining lima ka minuto lang kaninga programa. Kining yaman ang kalusugan, ingatan. Siyempre ako po si Mami Joy. Kini atong programa, hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sa masa Yaki Herbal Oil. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto mga higala, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, kining Yaki Herbal Capsule usa kini ka food supplement. Makapanindot sa blood circulation sa tanang kaugatan gikan sa kasing-kasing, padulong sa tanang parte sa lawas. Ginawagtang sa Yaki Herbal Capsule ang mga bad cholesterol deposit nga mubara sa mga agianan sa dugo nga mao'y hinungdan sa stroke o cardiac arrest. Ang atong kasing-kasing usa kini ka vital organ. Kung magdaot kini, maapektuhan ang tanang parte sa ato ang lawas.

0: Manghigala ka ng regular exercise. Kaon og healthy food sama sa gulay. Mga prutas. Inom sa Yaki Herbal Capsule kay uban sa mga daghan ng mga herbal plants, maprotektahan ang kasing-kasing. Kay mukusog man ang ato ang immune system, magkusog ang ato ang resistensya kanang mga nagatumar og Yaki Herbal Capsule. Mga higala, ayaw na ninyo kalimti. Isama ninyo yan sa inyong araw-araw na mga pagkain. Ang brisk walking, biking, jogging, kanang brisk walking mga higala ba? Kana bang mas paspas sa regular nga paglakaw, murag simi gadagan ana. Kanang biking, jogging, swimming, kanang uso karon zumba o kaning paglabing-labing sa mga mag-asawa, mao kana ang pinaka-best nga exercise sa mga minyo. Ug uban pa nga mao kini ang mga maayong exercise sa kasing-kasing. Tinuod kana mga higala. Ato lang pag-aanon good labing-labing kay naay mga minor de edad nga nagapaminaw pod sa ato ah. Apan timan e kung bag-o ka pa lamang nagsugod, ayaw kalita kanang bag-ong magsugod og exercise, ayaw kalita nga basig tibuok adlaw na pod ka mag-exercise, dili pod na makaayo. Ayaw kalita kay basin dili makaya sa imong kasing-kasing. Muna atong ginahisgutan sa uban pang sa mga nangagin na nato nga programa nga inig mag-workout gani, inig gym na ang sudlon, ginabipig yud na. Ang kalit nga pag patrabaho nimo sa iya ha, kinahanglan gradual lang. Sa binisaya pa, hinay-hinay. Kay maglisod man ang iyong kasing-kasing makurat. Bahala na hinay-hinay basta kanunay. Human sa exercise, matulog kag eksakto. Ayaw kaayo dibdiba ang mga problema. Salig lang nato na sa Ginoo kay siya ray nakabalo kung unsa ang maayo para kanato. Ang importante, nagatrabaho ta og maayo, nagahimo ta og maayo. Makasiguro ta nga himsog ang atong kasing-kasing basta dili kita sobra nga magkinapoy sa ato ang lawas. Dili nato abusuhon. Tungod niini mga higala, mao nang ginaingon namo kaninyo nga ayaw ninyo kalimti ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule matag-adlaw, makatulo, buntag, udto, hapon. Pero kung aduna ka na'y ginabatyag, ginabati sa imong lawas, pwede nimo himuon nga sulod sa usa ka semana, duha, buntag, udto, hapon. So mamahimong unom ka na. Pero kung okay ra, katulo ka na, mauna ka na ang maintenance nga ginaingon nato. Og tungod niini mga higala, mao ka na ang hinungdan nga gaawhag kami permi, dili mi makapoy sa pag-awhag kaninyo nga palihog. Kung unsa inyo mga pangutana, i-text kami sa 0928-6767-031. Ani ana usab si Kuya Loy atong paminawon ang mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
1: Salamat pa midyoy sa mga nagpadala sa ato ang text line. Text gikan sa cell number 0919-7838-432. Hello Mami Joy, Kuya Loy. Salamat yun kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay naayog yun tong katulkato sa ako ang tabon-tabon sa mata. Wala na abti og isa ka bulan, naayog yun kaayo kay dugay na katong katulo sa akong tabon-tabon. Sibing ni sa Sibulan Turil. Text gikan sa cell number 0919-7857996. Salamat yun kayo Kuya Loy sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay ang ako ang mga pamaol lawagtang yun dayon. Nang haplas lang ko sa inyong produkto. Wala na kita igong oras, Mami Joy, sa tutulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan kaing salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.3.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok kaya ko sa balay ba, makainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy
6: FM! Unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Oy, Nat, Nat. Kung sa manin nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh. Duh, absent. Unsay absent. Absent ka sa inyuhang exam. Duh, dili pa, oy. Ang akong katapad mo'y absent.
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!

Jorge Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, Jorge Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan, Jorge Solarista.

0: mga kalumunan ko. At imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Afternoon Joyride!
2: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa rin yung inumin mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka-istabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-haplasa na po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
5: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
4: Glutagency, Mami? Ano yan?
5: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutagency.
5: Sureness! Right away!
4: Yes! Thank you, Mami.
5: Ang glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mapod akong ginahaplas. Ano, ako mama, ang tuntara, mapod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So, sir, pasayo ako, sir. Wa, yun na ko na ayaw ang break sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong. Nabi ako'y lakaw karun. Ayaw ka bala ka, sir. Ako mampong ipakus ganang selbato. Pet, pet. Happy sleep, sir.
3: Basta, Joy. Enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Iko pagtesting nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na may kwarta, palitan na ako tog duwa ka pad. Na naayo.
8: Duha kapad lang ang yan.
7: Duha kapad. Wala na lang kay Wamel. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Kuya kay mako bang anak to, daghan kayo siyang ginagmay siya nga kapag-kapag siyang tiyan. Ipapitan na po ang anak og sabon niya kay tapos ipapitan po na kung siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang kaplasan na yun na kung siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang mga nuka-nuka. Kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, mang nasulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy
6: FM. Unsaon man ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung doon na kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilig

0: chinelas o gloves. Ang eksema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eksema na kana. Ang alipunga o sa ka-fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan kana sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi kana, trapuhi o limpyo nga panapton, base gihugasan nimo. Unya ang imong trapo, hugaw pod, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kahit limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
1: Sakit na ako sa ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo na ko man nagpalit ra gud tanang yaki di ato lang sisingan nya. Wa may si minutos kuan ang sakit ning wala kaning dagbaan ni is pasalamat ko sa Ginoo kay ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning lutad kayo. Salamat sa kayo.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero naabot na pod ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.3 FM.

0: 105.7
1: Joy FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usog pod mukaon. Nakahingi sa buyag pod patulog.
4: O sige mo ni mo ngano ni gana ilang kaon.
3: Pero makaagbon ta sa imno na ko sa ngano na pamahap, imno na ko yaki.
4: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins o kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: man ang imong gusto nimong masahe, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba na ay kanang Bombay style?
0: Bisa man ang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magudkuana, good. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makain ng kuana, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inuna na gula akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipon naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makain ng pong Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-sick sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka, anak siya siya ang bana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Kurang, manginahang na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nang isog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rabi ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo kang mag-relax ka relax ni ko diha ko mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmarie at 0955-269-3596.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imuha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, walang maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan man ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: kanila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw dyan na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa ka inyong mo ato?
2: O na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po na ako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko kanang naku mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki, moto, so nag-Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una, di na ang sugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian, ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhat lang, akong mama, ang hudod ka lang, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan. Installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: tay, kuya, itong among exam na mo gani ha. Mura man itong pariha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman na, kung sa dito?
0: I got zero, tay.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingnan na nga, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga. Kanitili walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salawa. Was pre, ala isang sana ning tingin ko ganado pretesting ni Trey kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulak.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka, pad. Na, naayo.
4: Duwa ka pad lang ang yung
3: ginom? Duwa ka pad, wala na lang, kaya wala na kalakaw. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM!
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apan timan eh, ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental, kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maran gi maintain na lang pud nako, sir, oy.
4: The best of me.
1: Dinhi na lang takoto ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan undang eh. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usugod mukaon. Iyakaling isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga ni Gana ilang kaon.
3: Matagbun pa, paimno na ako. Humanin na pumahaw, paimno na akong yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng ublok na buyang daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, isa ay buntag, isa ay hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Yo. Asa naman tong pusporo dire?
1: Nga nung nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya nga. Pwede na akong ipang atuloy ng LPG.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang, ano na, parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut!

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: Programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
1: Igalaw sa kamayang bundagan ninyong tanan, welcome ka na sa inyong durmanon. Gini ang Tinig ng Bayan, ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlong Martes sa Petsa 28 ng buwan sa

0: kalidad.
1: Samtang higala at tangin ninyo magdetalye in ito mga headlines sa unya sa pagligid ining atong tulumanhon.
2: Headlines.
1: Sa atong mga headlines sa karong buntaga at tangin ninyo ang detalye ini. Oy, landslide napatig din hang bahina sa may bukirong bahin sa Peres, Quidapawan na City.
2: Headlines.
1: Samtang sa atong balitang probinsyal, karong buntaga, sa atong balitang probinsyal, 680,000 pesos nga balor sa ginadahang ismagol nga si Grillo na sabat sa checkpoint dito sa may Lanao del Sur.
2: Headlines.
1: Sa atong balitang nasunod karong buntaga,
2: Headlines.
1: Akbayan gitawag nga sa Shea Governance ang administrasyon nga Marcos. Samtang no to tax sa Salika, usa sa mga giprawagan karon sa mga relyesta bago ang sona ni PBBM kagahapong adlaw.
2: Headlines.
1: Sa atong balitang international karong nga buntaga, bagyong Naul o Nuul nakahatag og halapad nga pagpalalin sa daghang mga lugar dito sa China. Samtang usa pa tay og daghang nga angol sa pag-araraw sa sakyanan sa nahitabong gay parade dito sa Germany.
2: Headlines.
1: Mga detalye ini atong ihatag ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Anong ilong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
8: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
5: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
9: Tinig ng bayan!

0: Igala sa laray, karon alang sa ato nga mga balita, karon nga buntaga sa laray sa ato nga mga balitang international. Graming pag-uwan o pagbaha ang nasi natin karon sa timog nga bahin sa China. Human usab nga mipagan ang bagyong Nuol sa Guangdong ni adtong adlong Domingo. Sigon sa mga report sa lokal nga otoridad, gapin 800,000 katawo ang gipalalin sa probinsya samtang anaa sa 350 flights. Ang nakansila dito sa Hong Kong kung asa kapin na 20 katawo ang nangaangol tungod sa makusog nga hangin ug uwan ni pagan ang bagyo sa baybayon sa Hoidong County. Bandang alas 3:50 sa buntag, dala makusog nga hangin na ug grabing pag-uwan. Nagapalugwa sa pagpahinumdom sa flash floods ang China Meteorological Administration alang sa mga probinsya sa Jiangxi, Honan, Guangdong, Sichuan, Sanchi, Ganzhou og Southern Xinjiang. Ginalauman na padayon nga pagabuho sa uwan na hangtod garong adlaw nga makahatag gayud og kadelikado sa pagbaha og landslide sa mga bukirong bahin og mga duol sa suba. Apan mihinay bisan ang Nuol nga tropical storm samtang papasulod sa inland, nagpabilin gihapon ang taas nga kapeligro nining mahatag nga na sa mga apektado mga probinsya. Nagahina ang gobyerno sa 10 million yuan o katumba sa 820 million peso nga relief and rehabilitation sa Guangdong. Padayon usab nga nagabalik ang operasyon na sa airport sa dito sa Hong Kong human ang 12 oras nga suspensyon niini. Ang bagyong Nuol, ang kanhing bagyong kiyapo dinhi sa Pilipinas, ang usa sa pinakakusog nga mipagan dito sa China karong tuiga nga nakahatag og halapan nga pagpalalin, pagkansela sa mga biyahe og grabing kadelikado nganha sa mga pagbaha. Samtang napunting na karon sa mga otoridad sa Germany nga usa ka terrorist attack ang may kalambigitan matod pa sa Islamist extremists ang nahitabong pag-araro sa Pride event dito sa Berlin. Nahitabong insidente haduol sa Dapida kung asa ginahimo ang Christopher Street Day, usa sa pinakadakong LGBTQ Pride events dito sa Europa. Nasayran nga usa ang namatay sa plang 30 usab ang nangaangol human nga giararo sa puti nga minivan ang tear guard Ten Park haduol sa Brandenburg Gate sa Berlin ni atong adlong Sabado. Sa pika sa bahin, walo ang grabing anaakaron sa kahimtang sabay tambalanan samtang tulo usab ang anaa sa critical nga kondisyon. Gilang suspect nga mao si Abdul B, usa ka German citizen nga adunay Lebanese background. Sigon sa mga imbestigador, baguhay lamang nakalugwa gikan na sa juvenile detention ang maong suspect duha ka buwan bago ang maong insidente ug kanhi nang gina-monitor sa domestic intelligence sa tungod matod pa sa posibleng kalambigitan niini sa Islamic State group. Sigon sa Berlin na police, nagatubang karon ang suspect niining patong-patong kaso samtang nagpahinumdom sa publiko nga dili gayud duulan ang maong samang mga individual tungod nga pupwede kining armado o aduna gayoy kadelikadong mahatag sa publiko. Padayon pa ang investigasyon arong mamasayran kun naging usa lamang kining maong suspect o may uban pang mga kasabwat human nga gikanayon sa ilang kapulisan nga posibleng adunay kapino sa katawo gayod ang nalambigit niining maong krimen. Samtang usa ka Russian drone ang gipahagsa sa usa ka Romanian fighter jet human matod pang misod sa airspace sa Romania. Hangtod garo nagapadayon ang imbestigasyon na sa ilang nasod og paging coordinate nga na usaba sa Russian government kalambigit nining maong insidente aron di na mulalumpa ang posibleng panagabingkil og posible gayod nga muhamtong nganha sa dagko na usaba nga mga instances nga makahatag gayod o dugang mamahimong faksyon tali sa European Union o ingon man nasod Russia. Samtang sa bigas bahin dinhi sa nasod Pilipinas, gipalakpakan ang pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kalambigit sa padayong pagpanghara sa China sa mga barko sa Pilipinas sulod sa Exclusive Economic Zone. Kalambigit sa State of the Nation Address ni Presidente Marcos, dungan ang pagbaruga niya sa 2016 Arbitral Award. Kinihuman nga milugwa sa AI-generated content sa Chinese media nga gihalimbawa ang mga Filipino sa unggoy butang hugtanong gituligsa sa Presidente. Sa iyang nanaymong mensahe, gatagagduot ni Marcos nga dili magpasiil o magabarog lamang ang Pilipinas sa binsang usang mata nga sa pagpanakop o pagpangadaog-daog. Dugang pa niya nga mibarog ang nasod sa West Philippine Sea o dili lamang hisgutanan kining teritoryo kundili dungog o soberenya kini sa nasod Pilipinas. Sa bisan pa man sa insulto o pagpanghipit gipapaniguro sa Marcos nga magpabilin ang ligong Pilipinas nga mo hatagayog proteksyon sa katungod sa kaugalingon ni ining ginsakpan. Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga sa pag-abli sa iyang iklimang State of the Nation address kung sona kagahapong adawag hatagag doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga kasong ipang sangata batok sa pipila ka mga opisyal magbabalaod o kontraktor karambigin sa pagpangaukaw sa flood control projects nga una niyang gilantad sa nakalabay nga sona. Sigun sa Presidente, lagi ba sa mga ginalaumang pagbasangatan o kaso sa ombudsman ang iyang igagaw nga siya, later Representative Ferdinand Martina Romualdez. Sigun sa opisyal, masakit man na kuno nganha sa iya tungod nga iya kining kabanay, gikinhanlan paghihapon kining himuon niya tungod nga kini ang tama. Human ang sona, nagpalugwa o pamahayag si Romualdez nga nagkanayong ginarespeto niya ang posisyon sa presidente nga iyang igagaw. Dugang pa ni Romualdez, nibarog siya nga wa siya'y gilapas kuno nga balaod, andam siyang pamatud-an kini nga nasa hustong proseso. Sabi ka sa bahin na nahimong lisod alang sa presidente nga ipunting o ga ipadayon ang mga kasong may kanambigitan sa mga taong haduol nga nakan niya. Gitagan na niyag katungdanan sa gobyerno ang pipila ka mga sakoban ini aron gayud nga ipatuman unta ang husto nga pagdumala. Samtang sa laing bahin, gipadikos ni Senator Amy Marcos ang ikilamang State of the Nation address konsona sa iyang igsoong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Partikular na ang pamahayag niini nga haduol na gayon nga pagpasangatan og kaso sa ombudsman ang iyang o ang ilang igagaw nga si kanhing House Speaker Martin Romualdez. Sa usa ka pamahayag, gitawag sa senadora nga usa lamang kamatod pa budol ang nasangpit nga statement sa presidente. Gi-question usab sa senador kung nganong paspas matod pa nga nakasuhan ng mga opisyal o kritiko sa administrasyon apan huyang dugay ang aksyon batok sa mga kaalyado niini gatagag doon sa presidential sibling nga dili lamang si Romualdez ang angay mapapatubaga tungod nga dili lamang kuno kini nagainusa. Wa mitambong si Amy nganha sa sona dungan ang uban pang mga miyembro sa minorya sa Senado. Samtang mas positibo sab ang nanamong reaksyon ni Senator Rubina Padilla sa nanamong mensahe sa presidente. Nagpasalamat siya tungod mas sa daghang gigamit nga wika nga Filipino sa maong sona og sigun kaniya na nahimong hinungdan aron mas dali nga masabtan sa ordinaryong katawhan ang mga plano sa administrasyon sa nabili nga panahon nganha sa iyang termino. Samtang nanawagan si Presidente Ferdinand Marcos sa Kongreso nga dayong amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act kon ipira aron hingpit nga mawagdang ang system loss nga ginapasa sa mga consumer isip kabahin sa ilang binuwan nga singil sa kuryente. Sa iyang ikalimang State of the Nation address sa kagahapong adlaw, gikan sa presidente nga tatawa sa gobyerno ang panawagan sa publiko nga pauso-uso ng presyo sa kuryente dinhi sa nasod. Sigun kang PBBM, dili ang nga ipasa sa mga consumer ang system loss tungod nga wa sila itulubagon sa pagkawagtang sa kuryente samtang kini ang kalabay sa transmission o distribution na system. Tungod nini gawag sa presidente ang hinanaling pag-amyenda sa ipira aron nga ibawal ang pagpaningil sa system loss sa mga consumer lagip na ang value added tax nga ginapataw ni ini.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: O ang tudling sa ato nga balitang nasunon karong adlaw kalambigit gihapon na sa State of the Nation address gihulagway karon na sa Akbayan na party list ang administrasyon nga Presidente Ferdinand Marcos Jr. Isip usa ka sa shay governance tungod matod pa sa patingi-tingi nga pagtubag sa dagkong mga suliran nga gikatubang sa nasun sa gipalugwa nga pamahayag dungan ang kilamang State of the Nation address konsona ni Presidente kagahapon gikanayon sa grupo nga kuwang o dili igo ang nanaymong lakang sa administrasyon sasyon aron tubagon ang lagom nga mga suliran sa katawhang Filipinhon. Sigun sa Akbayan nga imbis nga magpadayon og halapad og ligon nga reforma, padayon gihapon ang paghanyag sa gobyerno nining ginagmay og buwag-buwag tingi-tingi og dili igo nga solusyon sa krisis nga nanginahanglan og hinanaling aksyon. Gitagag duot sa grupo nga bisan nga nanawagan ang publiko nga mapatubag ang tanang nalambigit sa pagpangaukaw Pipila lamang matod pa ang tuod nga napapatubaga samtang nagpabilin ang kultura sa impunity. Gipunaos usaba sa akbayan ang ginapatuman nga dugang sahuran sa mga mamumuo sa National Capital Region. Sigun kanila, layo kini sa ilang ginapangayong 200 peso nga legislated nationwide wage hike tungod nga 80 pesos lamang ang aprubahan nga dugang sa sahuran o gipatuman paghihapon sa duha ka hutong o yugto o kini alang lamang sa taga Metro Manila.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:25 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Higala kadto ang kilangkuban sa atong balitang international ug nasunod karong buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal human lamang ini.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako ang mga ka ng yung buhok pa wala napahak na ni malasabuan ang buhok. Pagka na kinalutang ganyan niya napahak. Mato, ibutangan ako ang Yaki. Nanupo dito. Lama dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sado nga mga balitang probinsyal.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Kamo ba tayong gihapong nagapalamatin nining atong dulumanon ang Tinig ng Bayan. Og live kitang madunggan karon in simultaneous sa broadcast nga na sa atong mga sister station sa ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental nga dunga na natong maghatag sa mga pinaka latest nga development o panghitabo dito sa ilang mga dapit.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Una sa mga dudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, luksuhan ta ang taho gikan sa may Caraga Region na diin tulo ka 62-footer nga fiber reinforced plastic handle fishing vessels ang giturn over sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngadto sa tulo ka fisher folks sa cooperatives o association sa Surigao City, Surigao del Norte o mga lungsod sa Libho o Loreto sa Dinagat Islands. Ang balor 34.5 million peso ang proyekto ilawom sa capacitating municipal fisher folk program. Gilauman nga mobilipisyo nini ang kapin 500 ka mga municipal fisher folks. Ang mga modernong sakyanan ang gidesenyo aron suportahan ang offshore handling fishing nga mas luwas ug mas epesyente kumpara sa tradisyonal nga mga pamaagi.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:28, samtang patay ang usa ka mag-umahuman kining gitiro sa senior citizen sa barangay Ima, lungsod sa Season, Surigao del Norte. Ang bigima na ilang si Leo Diloy Becena. 43 anyos sa saka mag-umaga mulubyo sa resgutang baryo. Suma sa investigasyon sa PNB na hinabo ang pagpamusil alas 3:25 sa hapon na kagahapon. Din gingong nagkasumpaki una ang bigima o kang sospek hangtod miabot sa punto sa pagpamusil sa diin na lubngan o gabalang lawas sa bigima sa makadaghang higayon nga nagsangpot sa iyang hinanaling kamatayon. Nailhan sa mga sospek nga si Freddy Gardo Kalang Abyan. Sa 67 anyos mulubyo sa Brocuno, Barangay Anumar, Surigao City o nasikpaw ra usab sa mga otoridad pinaagi sa pursuit operation. Na-recover gikan sa suspect ang usa ka kalibre .45 nga pistola nga anaa sa Provincial Forensic Unit isip kabahin sa investigasyon sa nahitabong krimen. Gila uman usab nga ipasangat karong adlaw pinaagi sa inquest proceedings ang kasong murder batok niining maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:29 ang atong oras samtang luksuhan ta ang Northern Mindanao. Tingkagol karon sa selda ang 27 anyos nga street level individual human madakpi sinayosang drug bypass operation sa mga otoridad sa Brook 9, Barangay Miaray, Dangkaga na Bukidnon. Subay sa report sa PNP, ang dinakpan mao si alias Tonton na nakuha gikan sa suspect ang duka heat seal transparent sa Shea sa ginatuang shabu nga nagtimbang 5.28 grams nga balora, 35,000 pesos gawas sa illegal nga droga na kumpiska usab gikan kaniya ang motorsiklo, cellphone o personal nga gamit uban ang 1,000 pesos nga buy bust money.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Samtang PDRRMO Lanao del Norte nagapahigayon o RLM seminar. Sayron ta ang detalye gikan Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Ran Sumalino.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: RLM seminar ang gipahigayon matod pa sa PDRRMO Lanao del Norte alang sa mga radio operators o mga MDRRMO personnel sa lain nga mga lungsod. Kabahin sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month, nagpahigayon og Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Lanao del Norte usa ka Radio Restricted Land Mobile o RLM Seminar aron mapalig-on ang kahibalo sa husto gayod og responsableng paggamit sa two-way radio communication. Abaong kalihukan, gipangunahan kini ni Sir Roy Sikuya, ang head sa PDRRMO Lanao del Norte, uban sa pag-apil sa mga personnel sa taga-Iga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices o MDRRMO sa lalawigan, lakip na usab ang mga miyembro sa nagkalalaing Civic Radio Communication Organization. Gipahigayon ang seminar. Ito nakalabay nga Hulyo 27 to 2026 kagahapong adlaw dito sa Old Capitol Building, Pigkarangan, Tubod, Lanao del Norte. Sumalapas PDRRMO tumong sa maong seminar ang pagpalig-on sa kahibalo sa mga radio operators bahin sa husto ng paggamit sa radio communication, pagdasig sa pagbaton usab sa lisensyado o autorisadong radio operator, o pagsunod sa maayong pamatasan o mga lagda sa paggamit sa frequency, ilabi na sa panahon sa makalamidad o sa emerhensya. Samtang gibug na usab ang maong ang epektibo o disiplinadong komunikasyon pinaagi sa radio adunay dakong papel sa paspas ng pagkatun sa impormasyon, koordinasyon sa mga responder o pagluwas kinabuhi sa panahon sa mga emerhensya. Among kalihukan kabahin sa padayon nga paningkamo sa PDRRMO Lanao del Norte aron mapalambo ang ang kaandam na sa kapasidad usaba sa mga responder o civic radio groups alang sa mas luwas ug mas sa andam nga komunidad. Samtang nagpasalabat usab ang mga partisipante sa mga personahe gikan sa NTC gumikan sa usa ka sayon nga pamaagi sa pagkuha sa maong seminar nga di na kinahanglan moadto pa ngadto sa ilang buhatan sa Iligan o kaha sa Cagayan de Oro. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang, daghang salamat ha, kaubang Renzo Malinog gikan sa may Pangil Bay. Didong Dabida sa may Dabao. Nagmalampuso ng 8 ka-operasyon batok sa wanted person nga gipahigayon sa Police Regional Office 11 kon PRO 11 sulod sa kampanya. Gikan na alas sa isa buntag hangtod alas 5:59 gikan ni adtong Hulyo 23 hangtod 24 nito ikasamtangan subay sa datos sa PNB sa rehiyon 11 usa ka top 10 most 100 person sa level sa probinsya ang ilang nasikpaw og nadakpan sa operasyon. Nadakpan usab ang duha ka most 100 person sa municipal og station level samtang 5 kauban pa nga 100% ang nasikpaw sa PNP. Gibudyag sa BR 11 ang maong operasyon. Ang kabahin sa padayong kampanya sa Philippine National Police batok sa mga gipangita sa balaod aron nga mapaligo ng kalinaw kahapsay sa ilang lokalidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling og developmental news sa didtong bahina sa may Dabaw, gipa si Garbo karon ang usa ka dakong kalampusan alang sa sektor sa agrikultura sa Dabaw region sa pag-abot sa saging kardaba og singkama sa merkado sa Jeddah, Saudi Arabia. Gipa sa ugda sa Department of Agriculture Regional Office 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga ang maong kalambuan isip di mailan sa nagdakong oportunidad sa mga produkto sa rehiyon sa international market. Suma sa Department of Agriculture ang pag-export sa kardaba, bananas o singkamas, nagpakita sa potensyal sa mga lokal nga mag-uuma o producer nga makasulod sa mga merkado gawas nasud. Ang maong kalampusan nagbaligon usab sa pagdan-aw sa Davao Region isip usa ka importanteng tinubdan sa mga dekalidad nga produktong agrikultural dinhi sa nasud Pilipinas.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Lalaki sikpaw sa drug bypass operation dito sa munisipyo sang Katiel. Sa irontang detalye gikan Joy FM Davao Oriental na sa linya sa Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Erwin.
9: Arestado ang usa ka lalaki human madakpan sa drug bypass operation nga gipahigayon sa iniusang pwersa sa intelligence operatives og drug enforcement unit sa Katiel Municipal Police Station og gubat pang law enforcement agencies sa Sitio Tina, Barangay San Rafael, Katiel, Davao Oriental alas 11:30 sa miaging gabi. Nasikop sa maong operasyon ang suspect nga gilang alias Lanlan, 30 anyos, ulitaw, walay trabaho og nagpuyo sa maong lugar. Nakuha sa suspect ang 5 ka heat sealed nga plastic sachet nga gituuhang shabu nga gibanabana nga 0.7 grams nga dunay standard price nga 4,760 pesos og 500 pesos nga bypass money. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Katiel MPS ang dinakpan o gatubangon ng kasong paglapas sa RA 9165 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras.
10: Sweetheart, ready na!
11: Wow, ka-sweet ba?
10: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
10: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
11: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal garo nga bundaga dito nga bahina sa Northern Mindanao. Taliwala sa pagsaulog sa adlaw sa kapiyasahan na angol ang 31 anyos nga lalaki human kining gitigba sa makaduhang higayon sa iyang kainom gamit ang sundang ni adtong naklabay nga adlaw sa Sitio Kauswagan, Barangay San Luis sa Malitbog. Suma sa report nag-away og nagsinumbagay ang bidima og ang suspect tungod sa kahubog tungod nga gihulbot sa suspect ang iyang sundang og gitigba sa ang maong biktima. Daring gidagan ang maong biktima ngadto sa bahay tambalanan o garon anaana sa luwas nga kahimtang samtang ang suspect tuwa na nga na sa lakab sala sa PNP.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong taho gikan Northern Mindanao tingkagol karon sa selda ang 27 anyos nga gikonsiderang high value individual human madakbi sa inosang drug bypass operation dito sa Purok 1 Barangay Colonia Valencia City kagahapon adlaw. Sigon sa report sa PNP, nakuhaan ang suspect sa sham ka heat sealed transparent sachet unod ang ginatuo ang shabu nga nagtimbang 80 gramos nga balor 547,000 pesos gawas illegal nga droga na kumbiska usab gikan sa suspect ang iyang gimanehong motorsiklo ubang mga gamit o 1,000 pesos nga bypass money.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nga nakita na usa ka wa mailhing nga patayng lawa sa barangay One Height sa Malaybalay sayo sa buntag kagahapon adlaw, dali kining girespindihan sa mga sakop sa local police og scene of the crime operative sa maong dapit aron nga makordon ang lugar og sudan ang pagsiuna nga imbestigasyon bahin sa maong insidente. Sa pagkakaroon, padayon pang ginasusi sa mga otoridad ang tuod nga identity ni maong biktima kinsa giingong si alias Betty, ingon man ang pamaagi og posible nga motibo sa kamatayon ni ini.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras, samtang supply sa patubig sa mga mag-uma sa Tanggub gihatagan og mas dakong pagtagad. Sayron ta ang detalye ana sa linya si Rance Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Official nang giabrihan og gibuksan ang Small Reservoir Irrigation System o SRIS nga nahimutan dito sa Barangay Prinsa, Dakbayan sa Tanggob, usa ka mahinungdanong proyekto nga gilauman nga mapauswag o magpauswag sa produksyon sa humay o panginabuyan sa mga mag-uumas na sampit ni Dakbayan. Ang maong proyekto kabahin sa mga programa sa National Irrigation Administration aron mapalig-usab ang sektor sa agrikultura, pinagi sa lig-on o masaligan nga supply sa tubig alang sa irrigasyon, pinagi sa maong pasilidad, pasiguro ang padayon na pag-agos sa tubig ngadto sa mga obahan, basin o bisan pa man sa panahon sa tinghulaw. Ilaman usab ang mutaas ang ani sa humay, muubos ang gasto sa mga mag-uma o mudaghan ang ilang kita tungod sa mas efisyenteng sistema sa pagpatubig. Dako ang paglaom sa mga beneficiaryong rice farmers nga pinagi nini mas mahimong ligon ang ilang produksyon ug mas mapadayon ang supply sa bugas sa komunidad. Ang maong proyekto usa-usaba kalakang sa gobyerno aron mapalig-on ang seguridad sa pagkaon ug mapalambo ang kahimtang sa mga guma sa Tanggob City. Isip musab kini ang direksyon ug tinguha sa namunuan karon sa siyudad sa Tanggob isip usa ka God centered city nga nagtan-aw gayud unsa ang mga panginahanglan sa mga katawhan ilabi na sa sektor sa mga mag-uuma. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, kaubang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Panggilbay, samtang didtong bahina sa Dabao.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Usa na lamang sa upat ka lane ang nahimong maagian sa mga sakyanan didtong bahina sa Davao Bukidnon Road sa Bulok 12 Barangay Buda Marilog District Davao City human maigo kini sa road slip gabi-i. Suma sa Department of Public Works and Highways kung DPWH sa bisan pa sa insidente mahimo gihapong makaagi ang tanang matang sa sakyanan apan usa ka lane lamang arma siguro ang kaluwasan sa mga motorista samtang gapadayon ang pagmonitor sa maong dapit. Gihangin sa DPWH ang tanang motorista nga mag-amping sa paglabay sa maong bahin sa dalan sulod gayod sa maong dapit og sundon ang traffic personnel nga magbantay sa dapit og padayon nga bantayan ang mga opisyal nga road advisory alang sa pakig lambigit usab sa mga personnel aron nga mapaniguro ang kaluwasan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras, samtang sikpaw sa bypass operation sa Eden Police Station ang duha ka lalaki nga gilang si Jeffrey 21 og Ranel 33 nga pulos dito ang pangan sa Bro 4 Barangay Atin Awi dito sa Torrel District Davao City. Alauna sa hapon kagahapon na recover gikan sa mga suspect ang upat ka sa siya sa ginato ang marijuana nga adunay kinadibok ang gramo nga 12 gramos usa ka punto 38 kalibre nga revolver nga white serial number ug usa ka balag bypass sa money usab samtang gikan ayon sa PNP nga gibutyag niini nga gituang sa online transaction og online payment ginapaagi niining maong mga suspect ang ilang transaksyon niining ilang bitbit nga mga marijuana. Sa karon anaana sa kustodiya sa PNP ang maong mga dinakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong mga balita nga probinsyal karong buntaga dugang sa atong mga balita dito nga bahina sa may area sang Barma Region, atong lusuhan ng Barma Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa Barma Region, nasabot sa mga otoridad ang abot sa 895 garin sa ginadudahang smuggle nga sigarilyo nga nagabalor sa kabin kung kulang 680,000 peso samtang usa ka suspect ang naaresto sa ginpinagayon nga comrade checkpoint sa barangay Daguan, Kapatagan, Lanao del Sur, kagahapong adlaw. Nailan sa kapulisan ang naarestong suspect nga si Abdul Basita Ayadi Abiho, 38 anyos sa Minjoga residente sa Zamboanga City, nagatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law o Republic Act 10863 Customs Modernization and Tariff Act ang maong dinakpan. Sigun sa report, nagpanigayon o routine inspection na ang hinasang puwarsa sa Kapatagan Municipal Police Station o 1401st Regional Mobile Force Battalion uban na ang militar dito nga bahina sa may piko ng Lanao del Sur papaingon sa parang Maguindanao del Norte. Napansin matod pa sa mga operatiba ang gidudahang lihok ni ining maong sakyanan og dihang misway ginig ipsot gining driver og dayong gigukod og naharang sa makuting pagigasusi na diskubre ang 700 rims sa D&J Red Premium og 195 rims nining D&J Ice Blast cigarettes nga nakatago sa lain-laing bahin sa maong sakyanan. Lagi pang spare tire compartment, cargo bed, ilawom sa lingkuranan og saluga sa mismong pick-up na recover kining maong kontrabando. Gipinagayo na karon ang inventaryo og pagmarka sa mga nakumits kang kontrabando at tubangan sa mga tinunan sa Bureau of Customs og pipila ka mga opisyal sa baryo. Gida ang maong suspect karon nga ana-ana sa Kapatagan Municipal Police Station.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tuling sa atong mga balita karong buntaga dito nga bahina sa may area sang Barm.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Luksuan ta ang duga nga mga taho dito nga bahina sa may area sang Barma Region. Duga nga tuling sa ato nga mga balita dito nga dapita.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: In padayon karon nga ginamonitor usaba sa Barma Government ang kahimtang sa ilang mga munisipyo tungod da usaba nining pagpagan sa makusog nga mga pag-uwan. Hinoon wa may dagkong mga insidente usaba o gaingurman pagkutlo sa ginabuhig guba sa dagkong mga gambalay dito ng dapita tungod sa pagpagan nining maot nga dagan sa panahon. Apan, wa gayon sila magkumpiyansa o nagapadayon karon ang ilang paningkamot aron gayod nga daling marespondihan o gaingurman daling maka likaya ang mga residente sa kalit-kalit ng mga katalagman tungod usab sa paspas ng pagpahibawo nganha pinaagi sa mga barangay official.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Senator Rubin Padilla mibisita sa Banay-Banay, nakigatapok sa Muslim community. Sa iron tang detalye gikan sa may Joy FM Davao del o Davao Oriental, ana sa linya si Kaubang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Erwin.
9: May bisita si Senador Robin Padilla sa lungsod sa Banay-Banay diin nakigtapok siya sa mga kaigsoonang Muslim sa kalihukan nga gipahigayon sa Daya Farm and Adventure sa Miaging Adlaw. Gitambungan ang maong panagtapok sa mga delegado gikan sa Davao de Oro o Davao del Norte, ingon man sa mga opisyal sa lokal o provincial nga pagamhanan. Lakip sa mitambong sila Governor Nelson Denghirang, Vice Mayor Rizal Teves, nga maoy representante ni Mayor Ayan Larcia, mga miyembro sa sanggunyang bayan, mga punong barangay o mga women's group sa komunidad. Ang pagbisita ni Senador Padilla nagpakita sa palayad nga panaghiusa, panag-uban o pagpalig-on sa maayong relasyon tali sa lokal nga pagamhanan o sa mga nakadaiyang komunidad sa Banay-Banay. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Higala. Kato ang kinadibukang laray sa atong mga balitang probinsyal karunga buntaga.
1: Tinig ng Bayan, tinig ng bayan.
0: Sa atong pagbalik, mga balitang lokal.
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilunga Gold, hantog ka rin.
14: Ano po?
13: Eh, morobi naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
14: Ang imuhang tiil.
13: Ang imuhang tiil ko.
14: Oo.
13: Naminhod. nang sa akong amahan kuan daw tong agis anyos ko portfolio ko.
12: Oo. Mao kada ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
14: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
15: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
14: 7-in-1.
15: Tapos po?
14: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
12: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
16: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
17: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wakuat, kanang kukuti, nawala kukuti ha.
16: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
18: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
19: Unsa man na, love?
18: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
19: Na, katulgo na lagi ka.
18: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
19: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Higala sa laray garon alang sa atong mga balidang lokal garong buntaga.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Ato nang lakbitan kining tao og mga development dito nga dapita sa may area sa Pipalma. Naasa linya ang atong maabtikong kauban si Tinig 11 June Villa Soto, kaubanga June.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kaubang June.
20: All right, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Matagumpay na isinagawang kahapon na ang isang peace dialogue na itinaguyod ng 602nd Infantry Liberator Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Ricky Bunayuga, katuwang ang 33rd Infantry Makabayan Battalion na sa pangunguna naman ni Police or ni Lieutenant Colonel Jermaine Ligada na isinagawa sa headquarters ng 33rd ID sa Barangay Salunayan, Midsayap, Cotabato. Nakiisa sa nasabing pagpupulong ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, mga leader ng komunidad at iba pang stakeholders upang magsilbing tagapamagitan na sa usapin sa pagitan ng grupo ni Mayor Dato Renz Tukuran ng nabalawag SJ Bomb at ng pamilyang Dalandang. Dumalo sa nasabing pagpupulong sina Police Colonel George Bagundol Jr., Police Lieutenant Julito Gonzalez, Chief of Police ng Kadayangan Municipal Police Station, Police Major Israel Bayauma, Chief of Police ng Nabalawag PNP, Police Captain Sammy Clarito, OIC ng Bisaya PNP, Muhammad Kelly Antao, ang Member of Parliament ng Bangsamoro Transition Authority, Honorable City Antao, ang Board Member ng Unang Distrito ng Probinsya ng North Cotabato, si Junaline Sumlay, ang Chief Operating Officer ng Special Geographic Area Development Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Mayor Duma Mascud ng Kadayangan SGA, Vice Mayor Abdul Maula Namila ng Kadayangan Municipality, Umar Ali, Vice Mayor ng Dato Salibo, Haron Sindatok, ito yung si Commander Haron ng MILF Imperium Base Command, Cardin Baliga, dating Vice Mayor ng Kadayangan, Abu Saim Ausain ng MILF Adjag CCCH, Norhaya Dalandang, ang asawa ng pinaslang na si Municipal Councilor Abdul Nasir Dalandang, at pamilya ng o kinatawa ng pamilya Dalandang, at Salma Lidasa Nakuba, Secretary ng Mayor's Office ng Nabalawag Municipality na kumatawan kay Mayor Dato Rienz Tukuran. Sa nasabing dialogo'y muling binalikan ng at masusing sinuri ng magkabilang panig ang mga naunang kasunduan upang matukoy kung may mga probisyong hindi nasunod at upang malinaw na maunawaan ang mga pangyayaring nagbibigay daan sa kasalukuyang tensyon sa naturang lugar. Ang prosesong ito ay isinagawa umano sa isang maayos at bukas na talakayan na nagbibigay ng pagkakataon sa bawat panig na maipahayag ang kanilang mga saloobin, hinaing at pananaw. Bukod sa pagsusuri sa mga naunang kasunduan ay tinalakay rin ang mga posibleng hakbang upang maiwasan ang muling paglala ng sigalot at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga apektadong komunidad. Ang lahat ng mga usapin ay sinagawa alinsunod sa umiiral na batas ng bansa sa paggalang ng due process at layuning makamit ang isang makatarungan, mapayapa at pangmatagalang resolusyon. Ang nasabing dialogo ay nagbibigay din ng daan upang ang lahat ng mga bakwit na siyang nagsilikas dulot ng nasabing tensyon ay muling mapanumbalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Inaasahan naman na ang kasunduang una ng nilagdaan ng dalawang grupo ay magbibigay tuldok sa sigalot at anumang tensyon na maaaring mangyari sa mga susunod na pagkakataon. Nanindigan ang 602nd Brigade ng nasabing peace dialogue ay patunay na sama-samang pagsisikap na makamit ang kapayapaan sa nasabing lugar. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipawa area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang June Villasoto gikan sa may Pipama area dinhi sa probinsya sang Cotabato.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang kagapong adlaw adungan ang pagbunok niining uwan ug makusog nga paghangin ano adunay napating landslide din ang bahina sa may area sang sitio Sumahayon sa pera sa Kinabawan na city diin adayong girespondihan gini sa mga otoridad. Samtang wa pa ya pinal nga datos ni ning gipadugwa ang CDRRM unya at ang ininyo ang dugang nga detalye ni ana sa pagpadayon ni ining tulumanong tiniga ng bayan sa gidang hunat aron usaba makahatag sa pinakawahing nga detalye kalambigin ni ining hitabong landslide dinhang dapita. Samtang ditong bahina usaba sa may area sang Araka nadaot sa makusog nga pag-uwan gayud ano na paga ni ining landslide ang pampublikong daan din sa barangay Anapulon sa Arakan Cotabato human midheli ang yuta unahan sa mismong tulay sa sitio Sabang barangay Greenfield poblasyon na sairan nga bisan ang mga pedestrian ang ginabawalan ng makalabay ngadto sa maong dalan sigon sa MDRRM temporaryo nga palayo o ginabawal gayud nga malabyan ang maong dapit sa tanang matang sasakyanan ingon man mga residente aron nga masiguro gayud ang kaluwasan sa katawhan na wauna nagapatigayon og clearing operation na ang mga awtoridad ning kasamtangan tungod sa balaayong paghagsa nining makusog nga mga pag-uwan og hinahinay gihapon nga pagdahili nining bahin sa yuta og mga bato nga delikado alang sa clearing operation team. Girekomenda usab sa mga awtoridad ang mga light vehicles nga gamiton una dito o mo divert una dito ra dito sa may Greenfield Dalaga Lumundao Road vice versa isip alternatibo nga rota aron nga sigurado nga luwas gayo og di malangan nganha sa ilang pagbiyahe.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nanahimong habog usaba og lawom ang Marmol River kagahapong adlaw nga utlanan sa hinatilan kinabawan og kisandal magpet Cotabato. Kung nasa stranded ang pipila ka mga motorista human mi saka na usab ang tubig dala sa makusog nga pagbunok sa uwan. Hinungdan nga gikinahanglan nga mo libot ngadto sa mismong poblasyon sa Magpet ang mga mupapauli dito nga bahina sa may kisandal aron luwas kining makalabay nganha sa maong daan. Hinoon una nang gianonsyo sa gobyerno nga aduna may tulay nga itukod sa maong daan aron gayud nga mamahimong safe na ang mga lumalabay gikan sa duha ka mga sikbit nga mga baryo o gaingruman gikan usab sa kinalibok ang mga mulubyo sa Kidapawan o gaingruman dinha sa may magpet nga motuyo sa maong dapit.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras samtang kagapon na dungan sa pagbunog gayud usab sa uwan ano bisan dinhi sa sentrong bahin sa Kidapawan adunay makusog nga pag bunok ni ining tubig nga nas pipila ka mga daan particular na din sa may Dato Ikdang ano dinhi sa poblasyon na Kidapawan na City hinuon na napati ka wa man hinuoy napati nga mga dagkong damages o gaingon man na pagkaangol sa mga residenteng anaa din ha. Hinungdan nga nagpadayon karon ang panawagan o gapila sa city government nga gikinahanglan mamahimong magbinantayon na hinabinang gasunod-sunod ang bunok sa mga pag-uwan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:59 na ang atong oras sa higala. So kana ang atong kuwan, no? Pahinomdom nga na usap sa atong tanang mga mulupyo o lokalidad. Hinabi na nga kining padayon ra ba ang kining maot nga dagan sa panahon karong gani hangad lagun sa inyo hang kawanangan o nagkilom-kilom na usab ang atong kawanangan nga posibleng adunay nagandam na usab nga mga pag-uwan sulod sa mosunod nga mga oras samtang adunay importanteng panawagan ha ang Cotabato Electric Cooperative maing adlaw sa mga member consumers at sa ating mga kababayan. Pinapaalam na Cotelco sa publiko na ang Energy Regulatory Commission ay nagsagawa ng paglalatala sa ERC case number 2026-093RC na may kaugnayan sa Joint Application for Approval of the Emergency Power Supply Agreement sa pagitan ng Malita Power Incorporated at Cotabato Electric Cooperative Incorporated. Bilang bahagi ng proseso, magsasagawa ang ERC ng virtual hearing sa Cotabato Electric Cooperative Main Office sa Manubuan, Matalam. Narito ang schedule, August 11, 2026, alas 2 ng hapon, ang determination of compliance with jurisdictional o jurisdictional requirements and expository presentation. August 18, 2026, alas 2 ng hapon, pre-trial conference at presentation of evidence. Ang hakbang na ito ay bahagi sa legal at regulatory process upang masuri ang nasabing emergency power supply agreement. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong pinakamalapid na Cotelco office.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Ika lang, sunod na si kaubang Rumi Luzfa o kaubang Rumi Padilla season arang sa mga dugang hisgutanan karong buntaga. Siyempre, dagang salamat sa atong mga sister stations, ano? Ang dungan kita nga madungan karon din ang bahina sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Gigan din sa 102.3 Joy FM Kinabawan, Ginisi Tinig 43 sa Jan Andro Tabugok, maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning Ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining Ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng Ganado Kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang Ganado Kapsul. Unya, istorya himi ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, Ganado Kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
21: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naa na sa mga butika.
22: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay P.
9: Kapitsyon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato,

nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

Oras mga katinig, gala sa East na. Welcome sa programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM, Davao Oriental. Good morning, maulan na buntag. Isa itong tanahan mga katinig. Adlaong Martes, 28 na sa bulan na sa Hulyo 2026. Kailan lang po kaadla, muti kangkang na po ning kalendaryo no, sa bulan sa Hulyo mga katinig. Bulan sa gawas, amping-amping sa itong mga kaisunan. O gikan pa ganina ng alas 4 kining taligsik no, pero karon medyo kusog-kusog nga ulan ang ato ang nasinati karong mga orasa mga kaisunan. Igon sa ato ang panahon. Kining pag-ulan dalagi hapon sa habagat, no? Ngayon sa ito ang pag-asa, partly cloudy to cloudy skies. Nga dunay panagsang rain showers o thunderstorms. Labi na sa hapon o gabi. O uban pang localized thunderstorms tungod aning habagat mga katinig. Hinay nga ito sa kasa rangang kusog nga hangin. Tumasin natin rin sa Davao Oriental na ipanghimang no, may tungod sa flash floods o landslides sa mga lugar nga kusog ang ulan o landslide prone area no mga katinig. So stay safe no, amping-amping no mga kaisunan. Karong maulan nga kabuntagon no, sa itong mga estudyante, eh pagdaladayo ng payong no mga katinig. Kamusta naman mga kaisunan, pertin kong dawa. Lalo pa sa mga biyahidor na to, no? Kamusta diha mga katinig? Natay bad news no mga motorista. Sugod karong orasa no na ay laing pagtaas sa presyo sa tuang petrolyo mga katinig. Base sa anunsyo sa Department of Energy, kining bag-ong pagtaas sa presyo sa tuang produktong petrolyo mga katinig, epektibo karong buntaga no sa alas 6. Og aniya kining mga price adjustments no sa gasolina sa 6 pesos 80 centavos kada litro. Og sa diesel 7 pesos 32 centavos kada litro mga katinig. Og sa kerosene 4 pesos 22 centavos sentimos kada litro.

gitaas sa kerosene. Patso na po tani. No, mga katinig, bago lang nag sunang atong presidente, no, mga kaisunan. Grabe. Parting taas. Parting taas sa taas presyo, no, mga katinig. Katong last week, di ba? Naka-remember mo ang diesel 10 pesos karon 7 pesos 17 sa duha ka semana, mga katinig. Ingon sa ato presidente, hinihinay ko no ang pagtaas. Hinihinay lang ko no ang pagtaas sa kuan dili biglaan, no, mga katinig, sa ato ang petroleum products. Og syempre kita nga mga uyamot, always nga masaman, no choice, mga katinig, kasi nga ang atong gobyerno daghan kay problema, no, lalo na kining problema sa gasolina or kaning petroleum products nato, mga katinig. Siyempre, nag-aagad lang man punta daw sa kuan kaning world market. So, ang ato ang gobyerno, no choice po, no, mga kaisunan. Kundili, tuman na lang po, mga kaisunan. Saan pa ba yung mamuhat na ito, ani, no? Igop na lang tagkape. Datay kwan kanang init pa kayo nga kopiyaki, no? Likayin sa nato ang lag-lag, no, mga kaisunan. Kay perting mahalas gasolina. Antos, no? Gipili man. Nala po isa ka bad news, mga kaisunan, karong Agosto 1, adlaw Sabado, no, na ay ipahigayon nga Direco NGCP Scheduled Power Interruption, mga katinig. Nga 12 oras, no, mga katinig, sa area sa Direco, no, mga kaisunan, may tungod daw sa maintenance works sa transmission facilities nga makaapekto sa supply sa kuryente sa sakop sa Davao Oriental Electric Cooperative or kaning Direco. Ang mga apektadong lugar

Ang lugar gikan diri sa may Boston to Zaragoza manay, no, mga katinig. Ngayon pa sa Doreco, no, 6 a.m. to 6 p.m., no, mga katinig. Sabado. Agoy. Impatso na po dani. Ato ang radyo, no, mga katinig. Gikan sa Buston, Katiil, Baganga, Caraga, going to Barangay Zaragoza, Manay, mga katinig. Kiningilahang annual preventive maintenance of Bislig, Baganga, 69 kV line, replacement of dilapidated structures, wood pools, and corroded line whatsoever. Ay, nako naman. Sige, no, mga katinig. Do we have a choice? No choice, no, mga kaisunan. Sige, syempre, palong dyan tayo na, no, mga katinig. Isa po po'y maminaw na. Dawat na lang po tani, no, mga kaisunan. Good morning sa ato mga katinig diya sa may Barangay Mercedes. Panawagan sa atong mga barangay officials, no, nga mamalihog daw sila nga dili abusuhon ang tubig kay nauli-ulian na ang source aron na moabot pod sa poblasyon. Sir Dan, salamat kaayo sa tanan nga taga Mercedes gikan kang kagawad edi masinaring kasi gahapon po unta ni, no, na late lang sa ato ang ano message, no, mga kaisunan. Good morning sa mga taga Mercedes, no. Dating yung barangay kay paan ba kanang abtik, no, sa pagpahinumdom especially kining tubig, no, nindot kayo ni mga pamaagi, no, para mahibawan po kung sa mga dagan, no, mga katinig. Bisad baya, water is life, no, mga katinig, maong dili na to busuhan, mga kaisunan, ang maong mga source na to, no, lisod, no, mga kaisunan. Una ang kinahanglan jud, no, unahon sa ato ang mga barangay officials kining tubig, no, karon nga panahon. Kaya nga to ang mga presidente, kung mao pa ng problema tubig, problema na gani sa kuryente, problema pa sa tubig, adlaw nga panginabuhian, no, mga kaisunan, saon na lang, no. Kung nga nalam mo po na nga itong mga barangay officials nga makatabang, no, nga ma-maintain, no, ang nindot nga source, why not, no, mga katinig. Ito ang tabangan, no, dili po abusaran, no, mga kaisunan. Ito ang tubig sa matag barangay. Good morning sa ito mga barangay officials, no? Palihog paki-follow up sa inyong mga kuan, mga area, no, kay ang tubig sa hay. Mawala-wala, no? O nang paki-follow up po mga kaisunan. Na-schedule karon sa e-wheels, no, sa SSS, no, mga kaisunan, diri sa atong munisipyo, sa tanang mga na-transaction sa SSS, paki-kuan lang po, no, paki-set ang inyong time, kay karong alas 10 ang alas 3 sila, diri sa old municipal lobby, mga kaisunan, kining ilahang SSS e-wheels, no, mga katinig, kanilang mga services para sa itong mga kaisunan. Na may transaksyon sa SSS, i-avail na ninyo, no, mga katinig, kay kutob lang sa lala stress, mga kaisunan. SSS, baka naman!
dito nakasaludan ko wala man dito pamilya pa no mga kaisunan na register no listening Okay, kamusta mga taga CBMS no isa sa mga kuan pud na kaning to ang mga enumerators no wala gina no ingon nila katong panahon nga nag ato mga taga CBMS no karon nga naay ayuda no mga katinig daghan kay ningon nga ano wala man minapila ng ayuda no katong panahon sa pagtuyok-tuyok kaning mga enumerator sa CBMS wa man mo guban di magpa-interview wala na hinon na apil sa non-poor og kaning poorest of the poor pa unsa pa diha ng mga kategory no mga katinig ano ning Pinoy ba no ning lisod sa mga Pinoy no mga kaisunan. Ayon sa may reaksyon ninyo mga katinig sa State of the Nation address no sa ato ang presidente mga katinig. Gapong adlaw no mga kaisunan. Ingon sa ato presidente. Daghan kay mga highlights no sa maong zona no mga katinig. Kuan daw kaning usog nga kampanya batok sa korupsyon no kaning ang flood control projects no pagpanubag sa mga responsable ova pagpaubos sa buhis sa middle class sana all. Iyang gihangyo na sa Kongreso nga ang pagpasar sa tax reform rumubos ang income sa tax sa middle income earners nga makapadako daw sa ilhang take home pay. Talaga? Ay. Aba naman. Congratulations. Reforma daw sa sektor sa kuryente. Mga katinig. Panglawas, og libreng serbisyo, mga katinig. Aning zero balance billing, no? Ekonomiya o panginabuhian, mga kaisunan. Padayon nga mga pagmugna sa trabaho, no? Mga katinig. Food security. Og daghan pa, no? Mga katinig. Unya, naang ato ang mga katinig, si Karomi Luspa o si Karubi Padilla Season. Para mutuki aning mga national issues mga kaisunan.

0: Oras na ito, alas 6.24 na mga katinig. Dugang sa mga national iskutanan. O man si Caro Miluspa o si Caro B. Padilla. Season, mga katinig. Dagang salamat o maing buntag.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Ito, nahihiya. Dati, mahiya naman kayo. Dapat karon nahihiya ako dahil sa mga kamag-anak ko.
3: Oh, malagana, no? So, mula to. So, immediately, gifront. Front load niya to, no? Para whatever, kung sa maningingon niya sa mga speech, ubus sulod pa siya speech sa ending niya, then mao na gito ang makuanda yun, mahinumduman.
2: Pero marag wala man na connect sa towards the end sa iyahang speech sa tourney. Wala naman niya gibalikan. Mura man ganig anti-climactic ang nahita mo.
3: Tama na, Romy, no? Kulang sa basta lang ang hodgepodge magunang iyang speech, no? Marag may pick up siya sa mga kung unsa-unsa mga topic, no? Kuha ko diri, kuha ko din ha, kuha ko din eh. Marag chapsoy ba, no? So, gisagol-sagol tanan para lang matunggan ako puro populist, no? About the taxes, tapos sa energy. Of course, welcome man siya, no? Oh, trabaho din hi, pabalay din hi, no? But unsa gyud ang imong strategic nga plano padulngan ani atong nasod nga grabe ang crisis karon, no? Tungod sa mga internal nga factors ug sa external nga factors, no? Unya klaro man ang isa kung mayong tag kanang internal wa man tay control niya, external wa man tay control niya ana, no? But internally naman tay control ana ang gobyerno, no? But just the same marag ang nahitabo. Sige lang, no? Survival mode lang man eh. Bahala na lang mga internal ng problema sa next administration na. Basta mo na kung hinimoon, in the next 2 years, no? Dungagan ng ayuda, AIX, MAIP, etc. But structurally, wala siya. Remember, last year, nakan pong namalakpak sa iha, kay ngingon siya nga, ato na ning ipasa ning anti-dynasty law, ato na ning
2: walagi mention.
3: No mention at all, no? Kining balaod ng reformang partyly system, kay gi-hijack na ning partyly system, wa na pod, no? So karon na pod, ang iha na pod, isa sa gipalakbakan pag-ayo Romy o Ruby, no? Double arm man dayon mo, no? kining tangtangon daw, ipatangtang niya ang systems law sa kuryente o ang value-added tax. Taas kayong palakpak. Mao nang naminaw ko, nagtanaw ko.
2: Nagulat kong mekanismo. How will you do it? Amaragya.
3: Actually, Romy, Ugrubi, motong very ironic for me personally. Kay kana nga proposed bill, no, kana nga balaod, since 16 Congress pa na ako nang giduso, no, sa bayan muna. No, kay mao na nang among rason nganong pabayron mag-systems loss ning mga tao nga dili man nila na sala. Sala man na sa mga distribution utilities, no? Unya, double whammy pa yun, ingon nato, no? Dito sa atong proposed bill, kay gipabayad ng sila systems loss, kining gobyerno, mangulekta pa yun, buwis, kay na may value-added tax ng systems loss. No? Actually, dugay na nato ning gipangampanya. Oh. But of course, siguro, the very popular karon tugod ang problema nato sa taas ng presyo sa kuryente, no, ambot lang diha sa inyo ha, sa North Cotabato, sa
2: Kinapawan. Taas mo lang, perting taasa.
4: Pero, attorney, naisuta ni mo, murag daghang na malakpak sa iya, kay pakubsan, no, daghang siya tangtangon ng mga taxes, labi na sa kuryente. Pero ang ginahulat po na ako personally, nga muingon siya, nga walay mahitabong privatization sa last crown jewel of Mindanao, and that is Agus Pulangi. Tungod kay sa karon pa lang, on the deck, no, nagalihog na ang kamot sa PISAM. So, may coherence ang general statement vis-a-vis sa pamaagi?
3: Mauna, Ruby, no, ingon lagi na ito, populist lang. No? Okay. Siyempre, palakpak dahil ng mga tao, kay ang systems laws, kung mawadayo na, ang mga distribution utilities, manggol up to 5, ang private distribution utilities, up to 5.5% na siguro na si mong bill. Yeah, kung electric co-op ka, maximum of 8%. No? So, medyo dako na siya mawala. Pero tama na, kuan lang yun, kanang selective ba? Kaya kung tinudanay na, in fact, kami sa bayan muna, atong tawag din ha, dili lang gani pag-amenda. No? While we welcome this amendments, but eventually, kung gusto gyud nimo mausab ni atong energy crisis sa Pilipinas, ang dakong hinungdan gyud ana, ang may dakong salaan na kining ipira. Mm. Okay, sa dekada-dekada na, no, almost 3 decades naman siguro na, ang ipira, ingon nila, umubos ang presyo sa kuryente sa Pilipinas. Pero ang naitabo yun din na, ang nagkapera lang, ang mga power oligarchs, no?
4: Nagkasinabot din noon, nagmonopolize noon, attorney.
3: Tama, no? Unya, naamagod na diha sa ipira, i-privatize yun, tanang state assets, no? Unya, ang nabili na lang yun, isa sa pinakadako nga nabilin, kining Agus Pulangi complex na to. Nga nung nabili na, nga nung way mo palit, wala pa na nabaligya hangtod karon kay kinahanglan pa manggod na i-rehabilitate, no, ang Agus Pulangi. Unya, marunong man yung mga negosyante, ano, ang gusto nila, i-rehabilitate sana sa gobyerno, ayha nila paliton, probably for a song or two. No? Kay nagin na ikot sa bahay. Muna ang tunaa pa mi sa Kongreso, tunaa pa ko sa Kongreso together with kining mga other advocates, no, sa pag-reform sa atong power industry. Amo gid ang una gi-propose nga kung dili pa magdi pa manggid ninyo gusto na i-repeal ng ipira, i-amend na to nang i-exempt kay nga mga state-owned industry. So nya dili yo dapat absoluto nga muhawa ang gobyerno sa power generation sa nahitabo in the last few years, no, or in the last 2 pila ka dekada. Karon na realize nila na nga lisod dai nga muhawa gyud ang gobyerno at all, no, diha sa power generation. Kay kung ibilin yun ni muna dinhi sa mga sa private sector, sama sa nahitabo karon, tanawa magkut sa bahay sila ang kining generation company, dako kay siya kunway generation cost, ipasa niya na dito sa distribution utilities niya. Mo na palusot pirmi sa distribution utilities, generation cost magud ni pass on lang ni, so ipasa na ko sa consumers. Pero kung tanaw ni mo gyud imo nang tukion gyud pag-ayo kining si Genco og si Dio, no, generation company og si distribution utility, halos mag-igagaw lang na kung hindi man magsuon ng mga kumpanya. So mo nang giingon na mo, they are gaming the system, no. Nya tungod lagi kay regulatory kining sitwasyon nato nga naay regulatory capture, tan-awa gud ng composition kinsa man ang naa sa DOE, kinsa man ang naa sa ERC, mga tauhan man na sa mga power oligarchs, no. So how can they effectively regulate the industry? So isa na ka-aspect yun din ha, sa kritisismo na to aning nahitabo nga zona na ikalimang zona ni Marcos nga wala gyoy kanang substantive, no, nga duso para mabag-o gyud ang problema sa atong enerhiya.
4: So in short Loy, we are saying rhetoric sa gyuni og di ni ma-materialize, dili ni matinuod.
3: Well, probably ay pipila din ha, pero katugyod, maugin ang kinaiya sa zona na to, no? It's merely kanang report kung sa'y nahimo, pero ang real unta nga state of the nation, gawas din sa mga kunuhay achievements, kay kung pwede lang din, nagayon na i-report, kitrabaho mo gina sa gobyerno, no? Istorya ganimo, mauni ang atong talisurun ron, mauni ang mga challenges na to, o mauni dapat na itong himuon, maghiusa ta. Ana unta ba ang tema sa zona? Pero, why pagkalahi gin siya sa mga previous zona, no? Of course, siguro gamay nga pagkalahi kina mampuy zona sa una nga, puro ropa nga saba, no? Puro ropa malikas. Mm. No? Pero karon, traditional siya nga zona, no?
2: Attorney, in fairness, I would like to disagree nga way kalahian. For example, 2 years ago, pag-declare niyang gusto na ko mawala ang Pugo, nakasay time frame. Before the end of this year, dapat wala ng Pugo. Karon sa tanan niyang gibuhian ng mga ano, wala gyoy time frame, so pwede siguro niga after his term.
4: Till next year.
3: Yes. Well, siguro na ingon ana Romy, no?
2: Playing safe
3: pero,
2: ba?
3: Pero akong gingon nga way kalahian, nga way kausaban, katong gingon na ito sa unang sabang nga wak-wak ba? In substance, no? Hmm. In general, good siya. Naipipila nga mga hitabo, no? Pero kung tanaw ni mood, same system na gihapon, same nga kalakaran, no? Hmm. But for a few, no? Sa katong ingon niya nga, sa katong pagbago sa mga taxation kuana po na extend no na mga amnesty nga mauna po na ginihimo sa mga previous nga mga administration. So in fact karon makita nato nga halimbawa even in foreign policy no katunggingo niya I'm proud that we are now a member of the community of nations, but what kind of membership is that, no? Katong ilado na po daw sa community of nations, pero kung tanaw ni mo mas gisamot na to ang atong pagkaulipo na po balik, no, sa mga langyong nasod. Halimbawa kining pahapyaw lang niya gi-mention, no, ang kining Pax Silica nga in the coming years, no, kung madayon gyud nimo na po ni isa ka the modern Subic og kuani Subic og Clark nga control din sa ato sa nasod, no.
2: Mas delikado pa ni siguro attorney kay imagine wa ta kabalog unsa nga mga chiefs nga i-develop diha kung kadtong bases US bases in the past at least kuan ka nang wala ta nakabalog yun kung unsa ang ginataguan diha sa maong mga base militar. In this case, sa Pax Silica, kahibalutang chips ni sa mga nuclear armaments, sa mga drone, uban pa nga military hardwares.
3: Yes, yes. Tama na, Romy, no? Kaya din hin naman ginila ibutang. Kaya nga naman po, ang dili nila gusto dito sa Amerika, dadunan nila din hin, no?
2: Sama sa basura nila.
3: Sama sa basura nila. There's a growing movement and campaign role in mainland US, no, nga daghan ng mga lugar dito, mga syudad, na di na nila gusto ibutang ng mga data centers nila dito for practical reasons and environmental reasons. No, una, kusog kayo ni mukaon o enerhiya. No, kay 24/7 kinadagko ang mga enerhiya nga ginagamit nini. Ikaduha, pati tubig, no? Nagka problema sa lito sa tubig kay kinahanglan po ni o grabbing amount of water to cool down kini ilang mga makina, no, para mag continuously mudagal ni, no. So
2: mao siguro na nuclear pod nga the energy development
3: yes. I-propose na po niya nuclear, no, ingon nila. Tapos nakatawagan ni ko kay katong usaka official sa Basis Conversion Development Authority, no, nga mo nagapalagan anang Clark nga ayon mo kabalaka kay real ko ang yun siya concern kanang problem of water and energy. Ang ingon niya magbutang man mi dinhi og rate rain catch kuan kanang facility nya 24/7 ba di ay 365 days a year magsigig ulan diha sa Techno Island Hub diha sa Clark, no. So in reality maapektuhan yun ang mga lumulupyo din ha sa Luzon, no, especially Central Luzon. Gawas pa ni ana tungod kay mukabot ni 1600 plus hectares, sigurado na ana po ma-displace diha ang mga mag-uuma ug mga indigenous peoples, no, nga affected na ana kay diha ba na napud sa kining ilhang Clark area nga naapud din ha ang mga kuha na to, mga indigenous peoples, no? So, dako gyud ang epekto, no? Nya, naana po ning myth ba, no? Salig nila nga, it will spur or mutabang na sa paglambo sa ato ang nasod. Ma-industrialize daw ta, no? So, kapila naman na ilang ipasalig sa ato, Ruby o Gromi, no? In the 60s, ipasalig na lang ila. Pasudlan ninyo din niya, kininga mga, paghimo mo dihag mga enklabo, na remember ninyo itong mga export processing zone, kay mahimo gid mong industrialize, no? Nisulod, halimbawa, kining kumpanya nga Intel, no? Kining chips sa ato ang computer, no? Din man na una ginagbutang og major hub nila outside of mainland US. Gamay pa ng Intel sa una. Hangto din dako siya. Ang pumiyawa na lang po siya dali sa Pilipinas, Romy. Ang pangutana,
2: Industrialized ba ta?
3: Oh, na-industrialize ba ta? Naabot tayo computer industry? Nakahimo ba tag mayon ana ng mga chips nga atua? Wala, no? Ila lang pong i-pull out. Kay wala maintindod anay nga technology transfer. Tungod na sa atua pong mga balaod, no? Nga kanalaging pa ito-itoy lang ta sa mga dagko nga nasod. So, mahitabo na sad ni, kabalaka na to, mahitabo na, na sad ni, in our younger generation ato ning gibabagan karon we are already in our 50s 60s ang mga younger generation ani mao na puy magbaguod sila dadon nila ning mga problema in the coming years no kini pagpaitoy-itoy gyud nato sa atoang sa ubang nasod do nga wala kita nagatakda og atoang dinud-an na yung independent foreign policy compared to the other countries just like Vietnam. Ano ang Vietnam? Nahuman lang gera sa Vietnam. Vietnam kanon sa 1975. No? Duha ka gera na, French and American War. Pero ang Vietnam ron, kita naman siguro ninyo, Romy, no? Ambot kung naan natin sa kinapawan kining gadagandagan ng mga green na taxi. No?
2: Against the Bao attorney.
3: Kanang VinFast, no? It's an electric vehicle nga produce na yun sa Vietnam. Ilanag yung technology, ilanag industry. Anong nahimo man sa Vietnam, anong dali sa Pilipinas, no?
4: Other than that, Attorney Caloy, sa kadaghan sa ilang population, pero wa kay makita nga kana bitang murag halos walay trabaho. So,
3: yes.
4: Everybody busy. Kung ingon tag livelihood, napapilan yun nila.
2: Bagulang.
4: Nganong sa ato, lisod kayo ang panarbahuan. Gani, ang GDP nato is mostly fueled sa ato ang mga OFWs, maunisaka. Pero dili yun ingon nga trabaho nga dili nato na produce.
2: Bago lang na sa gikan ng Vietnam
4: gikan ko din tuloy og nakahilak yun ko kay ang ila pag yung mga yuta pila ka tuig nga dili nimo matamnan tungod sa biological o chemical weapon nga gi-employ ga-export sila sa ato og bugas. So very ironic. Asa man ta ani na mali, no?
3: Yes, so mo nagila Ruby og Romy, ang systemic problem, no, sa Pilipinas, giabis daghan na, tanan naman siguro, pati ang gobyerno ni amin na systemic, no? Pero ang solusyon nila, rhetorics, no? Wala giingon ni mong long-term good ba nga, maugin na atong himoon. Tinood na, i-crap sa unang Philippine Development Plan, pero from one administration to the other administration, kanya-kanya lang, no? Wala good ni siya, dili-git strategic ang mga planning ba, no? di pala rin ba, may ngunan, China, for example, in the next 50 years, muna niya mo maabot, no? Or other countries for that matter, no? Pero Derek, basta 4-6 years lang, no? Sa administration lang nako, short term, no? Very ad hoc or very practical lang, no? Unya, nalagay, tuwad kay ang sistema na to, kuan lang ni siya, kanang marag paligsahan ba, no? Contest lang sa kinsa na pud nga oligarch, ang kinsa na pud nga dynasty ang makarule for how many years, no? So mao lang na balik-balik lang gina siya ang kaluluoy anak kita, no? Katong mga gipa si atab ni Marcos gahapon, ang but pasabot ato butas na pud ang ato ang iutang, no, para matustusan ni mga budget, no? Nya sigurado kay human man niya so na mag-submit na siya og budget. Ang next budget daw nato din na is naanap po sa mga 8 trillion plus. Wow. So, saan man nato pag-finance na nga ang collection sa gobyerno na kada tuig na araw man na sa almost more or less 50%. No, kung naka 8 trillion nga budget, ang imuha makolekta na through taxes and other revenues is naala sa 4 to 5. So, magsige yung kagpangutang, ana, Romy.
2: Mag-worsen na siya kaya na ay mga ano, ipang exempt niya nga taxes, no? Mula hero pa siya kaya pananglitan kining sa mga laborer nga workers earning less than 350,000 kanya dili na magbayad og value added tax, excise tax o unsa pa tong uban. But ang ginasinggit mga sa atong mga mamumuo dili na mao ang ilang gusto legislated national wage across the board na hike.
4: So,
2: murag nag-offer siya og something that is populist, but actually gitabunan niya kadtong mga gipangayo yun sa katawa. In the same way, wala niya gihisgutan ang report sa katong independent investigating committee, no? But iyahang gitabunan to, wala never hisgut on sa result sa investigation, iyahang gitabunan ng populist statement na ang iyahang igagaho sa kitman kuno sa iyaha, pero
4: patong-patong ang kasong kakaharapin ng dating speaker.
3: Yes, tama na, Romeo Grubi. So makita na to din eh. Ang ginahay mo na lang yun ni Marcos, and probably until next year, iyahang kung anon ipandayon, no? Atong iyahang imagine legacy niya. Okay, wala naman siya memo. Mahawa naman ginahay siya sa 2028, no? Unless, no? By a stroke of miracle, ma-amend nila ang konstitusyon niya. Tugtan siyang mudagan, but that is next to impossible, no? So, mo na lang ginaiyahan, no? Pagpangandam sa 2028. And just like the other, the previous, bahala na lang na, sunod administration, bahala na si Batman, no?
2: Pagpangandam siya ang exit.
3: Yes, exit na lang na niya. Karon na lang na siya sa survival mode na, kay kabalo na ka, kinipong isa ka dynasty, magbuning kamot po na kung pwede silang makasulod na before 2028, himuon nila, no? So, kung ano, kining war of dominance nila will continue until 2028, no? Nya mag-worsen pag na in the coming days and months. Pero sa pikas bahin lagi, ang kaluluwa ipirmi kita, no? Kita man gyud kita matong gingon ni Murumi na si mga populist kuan kuno solution sa problema nato through lowering of taxes, no? But syempre kung naay paubusan ni mga tax, naay mawala na sa budget,
2: wala income,
3: no? Oh, wala income. Pero wala ang budget,
4: mangutang naman pod.
3: Tama, Rumi, utang gid na, no? Well, naay mga tinud-an na yung mga solusyon din, ha. Halimbawa katong na pending na diha nga wealth tax, no? Wala man na certified urgent.
4: Loy, i-amend daw ang rice tarification.
3: Well, nakita na sa una pa man nato na karon nakita na nila unsa ang pagkasayupan ng rice tarification law, no? Kita man gid ang apektado. Ato ang mga farmers, in fact, we have now a dying rice industry tungod anang rice tarification law. So karon ang ilaha, kuan na lang kuna mga tapal-tapal measure ba, no? Pero it will not really solve katong agriculture problem nato, especially diha sa rice industry, no? Nga gawas nga kulang og subsidy from the government, no? Ang iyang
2: daghan nagnawala nga mga rice field tungod ni aning land conversion program, attorney. Yeah. So bisan pa og imuha nang suportahan ng imuhang rice industry sa pagkakaroon, it will never be the same production wise tungod kay grabe na ang pagka wala sa daghan natong mga rice fields.
3: Tama, Romy. Og ang katong wala gyud nila gi-reverse katong import policy ng Pilipinas, no? Di ba ironic kayo, kita na ang number one importer of rice karon, no?
2: Nagiri sa ato ang iri.
3: Oh, dako magud ang ginakita din ha sa mga sindikato, no, diha sa agricultural sector, no, kini mga mafia din ha, no. So kana mo lagi natin to sistema gini nga problema. Wala gina-address head on kining systemic problem sa mga naa din ha sa panggamhanan, tungod maapektuhan man pud ang ilahang posisyon niini, no.
2: So attorney, at a rate of 1 to 10, 10 being the highest, how would you rate the sono of the president?
3: Failure gina sa tanaw na ako, no? Failure, bagsak yun, no? Six, kung napay, kung kuhaan pa na 60, kuhaan na kaya na, with mercy na ng 60, no? Pero bagsak yun, no? Kung tanaw ni mo, despite this mga populist nila nga, retores nga mo ni dagaming nahimo etc. Kay dili man na ang ginapangita sa katawhan ug tinud anay nga solusyon no dili pagpanghambog dili pagpasiatab unsay nahimo kay dapat himo og magina trabaho man na sa gobyerno.
2: I agree with you nga taliwala ni aning tanan ang luoy ang katawhang Pilipino na naa namang gyud na unsay angay natong himuon, unsay angay himuon ni Pedro, ni Juan, ni Jose og ni Maria.
3: Karon nga punto Romy og Ruby, nasayod ta nga ni abot na gyud po ng mga katawan sa kanang gitawag nilang fatigue ba, no? Gipangkapoy na mo nang mga sige na lang. Wala to na lang na to ang 2028, no?
2: Wa manghihapon tayo mahimo.
4: Attorney, very vital nga gusto na kong isingit. Ana siya nga dili man di ay maayo, puro istorya lang, bisag daghan daing pakpak base sa inyong explanation. Mga hulugan ba ni nga mas mo pabor kay Sara come 2028?
3: Well, sa
4: tangutan na ni 342.
3: Kung sa tinud-anay lang, karon kung mag-survey ka, parang yung anak yun, labi na din sa Mindanao sa Visayas, no? Tungod kay, for now, po yung nakita niya kanang alternatibo, nga viable, no? So, kinanglan yun mo ng isa kadakong hagit yun sa katong mga people's movement, no? Katong mga social movements. Actually, ang viable na alternatibo yun ani na magikan din ha sa mga social movements, no? Mga people's movements, not coming from another dynasty to the other from the other dynasty, no? Wala gid din ang ato ang solusyon. Muna ang painstaking gid na gihapon, hagit gid na gihapon sa mga social movements, no? Katong giingon natong AOM lang gihapon na arouse, organize and mobilize our people, no? Pukaon sila, organisahon sila ug immobilize sila, no? And history tells us may tabo magyud na. In our country, in our in other countries, no, in all over the world, no, ogin na dapat ang himuon kay dili man good voluntaryo nga ihatag sa mga nagharing hutong kanang gigunitan nila nga gahom, no, kay mo na ang sistema nga nag-allow nga mobilin sila din ha, no, so kana, no, ang eleksyon nakabaluta dili gina solusyon, no. But we have to mobilize our people para magamahing mata sila, no? Kining na ay posibilidad, no, nga makapili ta og maayong mga leader, pero tungod sa sistema karon ni atong eleksyon, dili mo daog kini mga leader nga ato ang gusto, no? So unsa ang atong himuon, no? Pakusgon pa na ito ang itong mga organisasyon. No? Dili pwede nga magkanya-kanya ta. Dili pwede nga atong isalig na lang sa mga Diyos-Diyosan, no? Sa mga dinastiya, sa mga oligarko, ang ato ang kaugmaon. No? So, diha gihapon ang tanaw na ako nga padulngan dapat na ito, Romy ug Robby, no? Wala din ha sa mga individual personalidad nga mga, or mga politiko.
2: Aha. Daghang salamat, Attorney. In the future, gusto na mong isgutan with you na mas lalong kining Pax Silica o kining proposal for a nuclear source of energy kay dako kayo ni og implication sa ato ang seguridad, but we cannot do it now kay kabalutang lalom-lalom ning hisgutanan, kulangon ta og oras. Daghang salamat og hinaot sa sunod nga mga higayon. Di ka magmakuli mo hatag si mong panahon sa Tinig ng Bayan.
4: Daghang salamat at ni Kaloy.
3: Okay, daghang salamat po sa tanong ng higayon, Romy, no? Salamat po sa ato mga tigpaminaw karong buntaga. Good morning.
2: Nakatinig mo ka to si Attorney Carlos Isagani Sarate, kanhing congressman representing kining progressive
4: muna
2: group nga Bayan Muna. Mga katinig, ato siyang adtuan, kining ato ang mga kaubanan, si Tinig 30 o si Tinig 24. May buntag 30, asa na mo karon, kinsay nadakpan niya diya.
1: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot ang mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
2: Tainta.
5: Yes, may buntag. Kaubang Karomi. Kaubang Karomi. May buntag po sa mga kaubang itong nalinaw karon sa ating programa sa Joy FM 102.3. So at sa atong paglabay-labay, pagsuri-suri sa dakbayan, no? Atong naaksan ng isa kapindahan sa naghatag sa libre nga speaker sa JFM, usa ka naminaw. Naminaw sa atong programa karon. O sa atong pakiginabi, nagamit po siya Yaki Products. So, atong pangutan nun, ang pangalan ni Ma'am, no?
6: Ay, buntag. Ako si Banji, taga-poblasyon na kilala. Naman kong pigibati na kuan ako kaya kung anong weser sa liog. So, nagsulay ko o gamit sa programa ni Mami Joy sa Day 18. Nagsulay ko o gamit sa Yaki Oil o Yaki Herbal Capsule. So, nindot din siya ang tagap na kung nasulayan kay. Medyo din siya na nahiyos-hiyos na ang ako ang vocal sa liog. So, daghang kayong salamat sa Joy FM, sa kay Mami Joy, na programa niya na binahawag sa kadaghanan o salamat sa tanan. Ito sa oblast yun, makilala ko.
2: Gusto ko niya yung pangalan?
6: Banji po.
2: Banji.
6: Banji, sa makilala o oblast yun po makilala.
2: Mm-hmm. Banji.
7: Hello, Joy. So,
2: dugay na ka nag-subaybay sa ano, Tinig ng Bayan?
5: Tinig ng Bayan.
6: Mga duha na katuig sir, nga nagpaminaw ko sa programa ni sa Joy FM kay Mami Joy. Notification. So nagtulay ko ang gamit kay ang ako ang reoblogi sir dako na kay po ang nagpaminaw ko kao sila ang nagpaminaw matag-adlaw sa Joy FM yung pinagpaminaw matag-adlaw
2: programa ni Mami Joy. Unsa tong hubag sa imuhang ano nga nakigisgutan?
7: Goiter? Goiter ba na, G?
6: Oh, goiter.
2: Unsa yung mga tambal, G?
6: Ano ko, nag-haplas ko o Yaki Oil o nag-try, di na inom ko to o karang Yaki Herbal Capsule. Nag-inom ko o duha sa buntag o duha po sa gabi.
2: Pila ka adlaw, pila ka semana, pila ka bulan yung munigihimo?
6: Ano na sir, duha na ka tuig ko, gitong ko nagamit ang herba taksong ngayon. Pero si Kaisha, kay inanay na siya nga murag nahiyos-hiyos ang ako ang greater sa liog. Napasalamat siya sa inyong sa maong produkto nga maurag din ay nakaulit ako ang liog.
2: Daghang salamat po sa imuhang makanunayon nga pagpatronize sa mga Yaki products ug daghang salamat po sa imuhang makanunayon gihapon nga pagpaminaw sa Joy FM. G?
6: Oo, kanunay sir. Matag-adlaw. O di nga mo ang ginapakinaw matag-adlaw.
2: Sige.
7: Daghang salamat po kay 30 o kay 24. Hinaot, daghan pang madakpan.
2: Okay. Tanda.
5: Okay, salamat po. Sige, no. So si Ma'am Manji, karon kay tungod na minaw siya, makasaog siya, papalipay, gikan sa Yaki, tama sa Yaki Oil o Yaki Capsule, aron magamit po niya. So, kana siya. So, dayang kayong salamat, Ma'am Manji, no, sa mong suporta sa JFM o sa Yaki. Okay, so.
2: Salamat, Trenda. 24, okay, salamat po.
5: So, akong kauban, tanunay, sa akong pagsuri-suri, si Tinig 24, kini si Tinig 30 para sa Tinig ng Bayan. Sige, salamat.
2: Mm-hmm. So, mga katinig ato sa taga, pagtagad kining usaka panawagan. Magandang araw, mga member, consumer, owners, at sa ating kababayan, aalam ng Cotelco sa publiko na ang Energy Regulatory Commission ay nagsasagawa ng paglalathala ng ERC case number 2026-093RC na may kaugnayan sa joint application for the approval of the Energy Power Supply Agreement sa pagitan ng Malita Power Incorporated at Cotabato Electric Cooperative Incorporated. Bilang bahagi ng proseso, magsasagawa ang ERC ng virtual hearings sa Cotelco Main Office sa Manubuan, Matalam, Cotabato. Narito ang schedule, Agosto 11, alas 2 ng hapon, determination of compliance with jurisdictional requirements at expository presentation. Agosto 18, alas 2 sa hapon, pretrial conference at presentation of evidence. ang hakbang na ito ay bahagi ng legal at regulatory process upang masuri ang nasabing energy power supply agreement. Para sa kalagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na Cotelco office. So, katumang katinig, ikan sa Cotelco, ilahang, ano, anyway.
7: Na ay mga reaksyon, DOS, no?
2: Mm.
7: Gusto itong busahon.
2: Sige.
7: Gikan kay Efren, anak siya. Sa ako, skin deep only ang pagtubag sa major issues sa nasod sa nigawas nga sona. Walay bugat nga lakang sa pagtubag sa poverty. So, kiniyang mga nakitaan. Poverty problem, environmental destruction, nationalization sa mga industries o uban pa. Despite sa kadaghang palakpak na agyoy mga kritikal nga gatanaw, kung kana ang imuhang plano, kana imuhang gustong mahitabo, how to do it? Ginapangita, DOS, no? Paano ni muhimuon?
2: Mabod na akong question eh. Kaya, kadtong mo nang initial reaction gyud ako pagkadungog nako sa zona gahapon. Murag ano man ni klaro kayo, dili klaro kung unsaon ni paghimo.
7: Title lang.
2: Unsa ang pamaagi? Unsa wala adunay mga pronouncements nga dapat kinahanglan siya og institutional nga approach.
7: Yes.
2: Pero walay klaro. Algo sa tong wala po yung time frame.
7: Oo. So pwedeng humana yung termino.
2: Mm.
7: Kinsay mo imo ana no? So,
2: na siguro kung basta siguro mga presidente padulong na sa stage nga lame duck na sila, murag ano na lang, murag sound bites conscious na lang sila. Whatever is pleasant to the ears of the mga tigpaminaw, mauro to ilang pangbuhian nga mga statement.
7: Yes.
2: Kaya murag kuan motherhood statement gihapon nga why unod. Sige. Okay. Salamat, Efren. Yun sa kaini nga Efren, dagan mag-Efren na rin.
7: May Efren
2: Pinyol, na Efren Katedrilya, na Efren Sumulong.
7: Daghang Efren, no?
2: Daghang Efren, no?
7: So, kaila kaya na ito ni Efren? In fact, willing ni Ugma mo hatag po.
2: Tawagan na ito na. Sige.
7: So, naapay dugang DOS, no? Budget daw o LGU funding, ang realistic nga panghitabo, realistic na ka-line up na sa 2027 ang budget.
2: Mm.
7: Pero, 14.4% kuno ang muadto sa utang. So, debt payment
2: wow.
7: Niya po.
2: Mm.
7: So, lalom-lalom yun eh, ng mga hisgutanan.
2: Ang problema mo ganyan natin, atong utang mo rag lisod na ito makalingkawas sa, kaya nga no, guwas sa mga interest. Aduna ni kada utang na ito, usually IMF World Bank mang yun eh, na po ni mga requisitos nga i-comply ni mo. Like, maingon silang dapat inyohang i-liberalize ang inyohang import. Kaya,
7: so, mas magsige naghihapon tag-import.
2: Patay
7: po ng atong local industry. Wala gyoy empowerment. Paghatag bitaw og maskulo or muscle sa ato ang mga gagmayang industry, sa ato ang mga gagmayang negosyante, no? Pareho na lang anis yaki, pwerte ng daghanang na-produce, pero naabay matawag na itong sistematikong tabang, no? Ug sa uban pa, mga kababayan.
2: Nihay. Wala yun, nihay. Sa Mandaya pa, nihay.
7: Nothing. Sibuti pa sabot sa niya, nothing. Nihay. Bagong terminolohiya, nihay.
2: Anyway, kana lagi, kung gusto kita ang tinuray nga industrialisasyon, dapat manukad yun ta sa ato ang mga homegrown nga mga industries, no? Ironic, pero na kong ginaingon kay kita nga mga Pilipino, mga small, medium term enterprise, walay mga tax holiday, pero gadoon ay mga langyaw ng mga mamuhunan dire o taglima katuig, tagpulo katuig, tax holiday.
7: Pero ato ang lokal, di kakabayad sa radan.
2: No.
7: So, very painful.
2: Gabi. Gabing buhis. Kaliwat ka ng buhis. Dagko pagid kayo. So, siguro? Pusat na ma-high blood? Mamahuway sa siguro ta kay oras naman.
7: Nipintok na yun o eksaktong alas 7 ang atong orasan. So, mapadayunon kita o mapadayunon usab natong ginadawat ang mga reaksyon dos, no? Ingon nila dili di ay daw masukod sa kadaghan sa palakpak, kay daghan dong palakpak gahapon, maugyod, kinahanglan masusigyod o mas lalom, no? So, kini ang inyong tinig 40, Ruby Padilla season.
2: Tinig 2, Romy Lusa, naging undagang salamat sa iyong pakiuban ka na mo. Ayaw ka maghawa, kay musunod tayo ng atong alas 7 balita, kauban na nga ito ang manager, si Caloy Rosario.
8: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Chris.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Mga higala, aduna kitay bag-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
1: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nagapino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha, kay dili lang kukusgan, niarang-arang po ng akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan, aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
0: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Ako mo gusto ka ng yung buhok ko wala napahak na niya, wala tubuan buhok ka na kinalutan ganyan niya napahak mato yung butangan ako Yaki nanupo dito lamad dito Yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie.

0: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
1: Maybe pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
2: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
1: Kalaw na yung ramaonon.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
4: ...ng Yaki Broadcasting System.
5: Itama po inyo mga orasan. Ang oras ganap na ang alas 7:08 na.
6: Himsog na ang...
4: Time checks brought to you by Kidiyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Tuesday, 28 sa buwan po ng Hulyo 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis sa Occidental.
1: Headline.
0: Ulo na ating mga pangunahing mga balita, ilang bahay ang nasira sa naganap na landslide sa Barangay Peres, Kinapawan na City kahapon. Ilang mga low-lying area binaha.
1: Headline.
0: Landslide nag-aapekto din sa daloy ng trapiko sa Arakan, Cotabato. Ilang mga motorista na stranded. Samantala, mahigpit namang pinagbabawalan muna ang ilang mga residente na lumapit sa lugar kung saan naganap ang landslide.
1: Headline.
0: Sa Colombo, Sultan na Kudarat, inilikas naman ang nasa mahigit o halos 100 pamilya dahil din sa naganap na flash flood.
1: Headline.
0: Samantala, isang motorista patay matapos sumalpok ang minamaneong motorsiklo sa likod ng isang minivan sa Esperanza, Sultan Kudarat Province.
1: Headline.
0: Abot naman sa 3.4 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad laban sa mga miyembro ng sindikato at Daula Islamia sa Lanao del Sur.
1: Headline.
0: Samantala, isang teacher sugatan matapos ito iba pagtulungan bugbugin ang kanyang mga estudyante sa Davao de Oro.
1: Headline.
0: Abangan ang detalye din ng mga balita kaugnay naman ng pagkakaaresto ng isang sindikato ng droga sa Oroquieta City, Misamis Occidental.
1: Headline.
0: Samantala sa Davao Oriental naman, abangan ang detalye kaugnay ng mga fire hydrant sa Makati City, sinuri na ng mga otoridad para sa mas mabilis na pagtugon kung may sunog.
1: Headline.
0: Provincial LGU employee lumahok naman sa earthquake drill.
1: Headline.
0: Detalye ng mga balita susunod na.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart!
2: Lami-

0: Locker of 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
1: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higa po ning Locker of 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gid nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako, sir. Oy.
2: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo ug ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Anang talitag, kusang piti kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko kanang Yaki, ning okay na makmaminaw. Munang karoon, wala ko kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

0: Ganap na ang alas 7:28 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Patay ang isang motorista matapos na sumalpok ang kanyang minamanehong motorsiklo sa likuran ng isang minivan sa National Highway ng Barangay Poblacion Esperanza Sultan Kudarat alas 10:30 kahapon ng alas 10:30 kagabi. Ang biktimang nakilala nga si Reniel Guerra Arquiada, residente ng New Tarlac, Barangay Villamor, Esperanza. Sa investigasyon ng mga otoridad na batid na habang patungo ng Isulan Sultan Kudarat ang naturang biktima sa kanyang motorsiklo nang hindi nito na-control ang sobrang bilis ng kanyang minamanehong motor. Sumalpok ito sa isang minivan na noon ay minamaneho ni Norodin o alias Norodin 42 anyos na taga Datupiang, Maguindanao del Sur. Dahil sa lakas ng impact tumilapon ang naturang rider na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Agad namang rumispundi ang mga tawahan ng Esperanza PNP at nagsagawa ng investigasyon. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Esperanza PNP ang dalawang motorsiklong nasangkot sa naturang insidente. Sa Cotabato City, nabuwag naman ng mga otoridad sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang drug den sa bahagi naman ng Barangay Mother Poblacion sa lungsod na nagresulta sa pagkaaresto ng 5 mga individual at pagkaka-recover ng shabu na nagkakalaga ng 170,000 pesos, isang sedan na sasakyan, isang kotse, at ilang pang mga draga para pernalia. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakarapin ng mga naarestong mga suspect. Sa Libaca, Sultan Kudarat aabot naman sa 68,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa ikinisang anti-drug operation na nagresulta din sa pagkaresto ng isang big-time drug pusher na nakilalang si alias Tone na residente ng Barangay Salman. Maliban sa droga, nakumpiska din ng mga otoridad ang isang fragmentation na grenade, 45 caliber pistol, 12 gauge shotgun at ilan pang mga ebidensya na magdidiin sa kanya. Sa mga kasong kakaharapin ito, kabilang na ang paglabag sa Republic Act 9165 at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act o Republic Act 10591. Patuloy ngayon ang ginagawang pagsasailalim sa malalimang interrogasyon sa naturang suspect dahil naniniwala ang mga otoridad mayroon pa itong ibang mga kasamahan. Balita mula naman sa Maco, Davao de Oro, sugatan ng isang school teacher matapos ito'y pagtutulungan bugbugin ang kanyang mga estudyante sa kanilang paaralan sa Maco City. Ayon sa DepEd 11 spokesperson Junelito Atilian o Atilio, patuloy nilang inaalam kung ano ang motibo ng mga suspect bakit nilang pinagtulungan na bugbugin ang kanilang teacher. Ayon kay Atilio, kawalan ng respeto sa kanilang teacher ang isa sa mga dahilan kung bakit pinagtulungan itong bugbugin. Natukoy na rin ng school division ang mga nasangkot sa naturang insidente. Sa ngayon, nagpapagaling ang si Teacher June sa kanyang tinamong pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Balita mula naman sa Balindong, Lanao del Sur, aabot naman sa 3.4 million pesos na halaga ng iligal na drogang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Barangay Lalabuan na Balindong, Lanao del Sur, kung saan nagresulta din ito sa pagkakaresto ng isang alias Umar na umano'y miyembro ng Daula Islamiyah. Ayon sa mga otoridad, matagal nang isinilalim sa surveillance operation ang naturang suspect at nang makumpirma na ito nga'y sangkot sa iligal na mga gawain agad na inaresto. At ngayon ay naharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Nabatid ng naturang suspect ay may mga dati nang kinakaharap na iba pang mga kaso. Sa Oroqueta City, Misamis Occidental, naaresto din ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga alas 7 kagabi sa bahagi naman ng Purok 4, Barangay Pines sa Oroqueta City, kung saan ang naturang suspect ay nakilalang si alias Jupring, residente ng P5 Barangay Pines sa Oroqueta City at isang binata. Nabilhan ng ilang gramo ng sabu ang naturang suspect kaya't ito ngayon ay naharap na sa kasong paglabag sa Republica ka 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 7:20 ang oras, samantala sa ibang mga balita. Ilang bahay ang nasira matapos naman ang naganap na landslide sa Sitio Sumayahon, Barangay Perez, Kidapawan City. Ang naturang landslide ay naganap matapos ang walang humpay na buhos ng ulan. Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Council Officer Salmer Bernalte, agad na silang kumilos makaraang tumanggap ng report na kaugnay ng naturang insidente. Agad ding nalerto ang mga residente at inilika sa mga apektadong pamilya. Samantala, patuloy naman ang ginagawang assessment ng City Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay ng naturang pangyayari. Pinagbabawalan muna ang ilang mga residente na gumawa ng mga agricultural activities para maiwasan ang anumang sakuna habang isinasagawa ang assessment. Samantala, hindi lamang ang Barangay Perez ang apektado ng malakas na ulan. Pinasok din ng tubig baha ang maraming mga residente sa barangay poblasyon sa Kidapawan City. Dahil sa dami ng buhos ng ulan na naranasan na kahapon ng hapon.
1: Doon na yung mga nasinati yung mga pagbaha, especially doon sa sentro, din sa may Balindong, nag-report ang punong barangay si Kapitan Villanueva dito sa may Santa Cruz Village na ay kuan Prok Santa Cruz. Nag-overflow no, ang ilahang tubig dito. Tungod kay ang tubig ng gudgikan sa ibabaw, tining headwaters no, sa tuwa mga creek dito sa Kidapawan City, puno ng tubig daan. So pag-abot dito sa ulan sa sentro, ni-overflow siya. And Barangay Perez and Barangay Balabag, although ang Balabag, gamay raman siya, naara siguro sa mga 10 cubic na landslide ang akong tanaw ato, gamay siya. Mm-hmm. Pero nag-preemptive evacuation gihapon pa sa tanang mga farmers na tuwa dito. Gipadali na to kay gahapon, magkakitabo siya hayag pa, naasa sa mga ang sa Balabag, naasa mga 4:30 or maalas 4 pa samantalang.
0: Si Salmer Bernalte, ang CDRRM officer sa Kidapawan City. Samantala, sa Arakan, Cotabato, nagdulot naman ang pagkaantala ang biyahe sa mga motorista dahil sa malakas na ulan na naranasan na particular sa Barangay Anapulon kung saan naganap ang naturang landslide. Gumuho din ang lupa sa malapit sa tulay na nag-uugnay sa Sitio Sabang, Barangay Greenfield at Barangay Poblasyon. Dahilan sa naturang insidente, maging ang mga tumatawid ay pinagbabawalan din. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Arakan, hindi agad nakapagsagawa ng clearing operation ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagbagsak ng lupa at bato na naglagay naman sa panganib sa ginagawang clearing at restoration team. Kaugnay nito, pinag-iingat ang lahat ng mga sasakyang dumadaan sa Greenfield, Dalyag, Lumundao Road at vice versa na maghanap ng ibang rota para sa ligtas na madaanan. Patuloy naman ang ginagawang monitoring at assessment ng MDRRM Arakan para tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Samantala, pinaalalahanan din ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang ilang mga motorista na dadaan sa Paco Rojas sa Arakan Valley sa Barangay Salasang sa Arakan dahil pa rin sa pagkasira ng ilang parte ng kalsada dulot ng walang humpay na buhos ng ulan. Maliban sa ilang lugar sa Kinabawan City, umapaw din ang tubig baha sa Marbol River na boundary naman ng Barangay Hinatilan sa Kinabawan City at Kisandal sa Magpeta, Cotabato. Pinapayuhan din ang mga motorista na huwag piliting tumawid kung mataas ang tubig baha para iwas disgrasya. Dahil dito ay ilan sa mga motorista ang na-stranded kahapon. Sa Colombio Sultan Kudrat, halos 100 pamilya naman ang agad na inilikas dahil din sa pagtaas ng tubig baha sa Alip River, kung saan ay inalerto ang mga residente ng Purok 3 sa Barangay Poblasyon. Binayon din ang mga residente na agad ang ilikas sa ang kanilang mga gamit at mga dokumento, maging ang kanilang mga bata't matatanda tiyakin ang kanilang kaligtasan pati na ang mga may kapansanan. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng MDRRM Colombia sa taas o antas ng tubig dahil na rin sa walang humpay na buhos ng ulan. Balita mula naman sa Libaca, Sultan Kudrat, hindi rin na madaanan kahapon ang Barangay Road o Provincial Road na umuugnay sa Barangay Puloy-Puloy at Barangay Salansang sa Libac, Sultan Kudrat. Sa report ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, ang landslide ay kasunod naman ng walang humpay na buhos ng ulan, kaya't naghanap sila ng ibang rotang madadaanan para sa ligtas na pagbibiyahe ng mga motorista. Pinayuhan din ang publiko na manatiling nakaantabay sa mga susunod na abiso mula sa lokal na pamahalaan. Sa Davao area, naganap naman ang panibago na namang landslide sa Buda, Marilog, kung saan isang lane lamang mula sa apat na mga lane ang pwedeng madaanan sa parte ng Davao Bukidnon Road, particular sa Purok 12, Barangay Buda, Marilog District. Ito ay dahil na rin sa nangyaring road slip kagabi dahil sa walang humpay na buhos ng ulan. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, kahit na sa kabila ng naturang insidente, gumawa naman sila ng paraan para maisagawa lamang ang clearing operation. Pinayuhan naman ang DPWH sa lahat ng mga motorista na laging mag-ingat, lalo na pag dumaan sa naturang bahagi ng daan, at sundin ang mga traffic personnel na nakabantay sa lugar para iwas sa disgrasya.
2: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
3: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
2: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na huwag tang usap.
4: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ako kristensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
2: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
5: Asa namin in towning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso bantog ra ning kalitra in town o galagsik unya matingala ka kay manghikap naman pastilan hinoon dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul pasagdan na lang yun nako ni siya kay total bisag tiguwang nami makalingaw baya pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
0: Ganap na nga alas 7.30 ng oras, dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panigyan ng Mindanao. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid naman ni Jams sa Palmahil.
7: Nagsagawa ng inspeksyon ang People's Administration ng Mati City sa pamamagitan ng City Public Safety and Security Office, katuwang ang Bureau of Fire Protection Mati at Mati Water District upang tiyakin na maayos na gumagana ang mga fire hydrants sa lungsod. Layunin ng inspeksyon na matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa agarang pag-apula ng sunog at mapalakas ang seguridad ng mga residente at kanilang mga ari-arian sa oras ng emerhensya. Nakiisa rin sa aktibidad ang tanggapan ni Councilor Francisco Bardon Jr., ang chairperson ng Committee on Peace, Order and Public Safety, upang matukoy ang mga lugar na dapat bigyan prioridad sa pagkakaroon ng maayos na access sa mga linya ng tubig. Samantala, lumahok ang mga opisyal at empleyado ng Provincial Local Government Unit ng Davao Oriental sa orientation at simultaneous earthquake drill na pinangunahan ng PDRRMO bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2020. Nagsagawa muna ng orientation sa disaster preparedness bago ang sabayang earthquake drill sa Provincial Capital at Davao Oriental Provincial Medical Center. Ayon sa PDRRMO, layunin ang aktibidad na mapalakas ang kahandaan ng mga empleyado at komunidad sa oras na lindol at iba pang kalamidad. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Alas 7.31 ng oras, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Isinusulong ngayon ang pamalampan ng lalawigan ng Cotabato ang wastong pamamahala sa kaba ng bayan alinsunod sa kaukulang mga batas at polisiya ng gobyerno. Ito naman ang tiniyak ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza kung saan bahagi ito ng epesyenteng pangungulikta ng buwis. Gayun din ang iba pang mga bayarin na sa namang pagkukuha na ng pondo para maihatid ang mga serbisyong panlipunan, may patupad ang marami pa mga programa at proyekto para sa kapakanan ng Cotabatenyo, kabilang ang amusement tax na ipinapataw sa mga negosyante nagbibigay ng libangan tulad ng teriyatro, sinihan, sabungan, concert hall at marami pang iba. Para sa pinaigting na koleksyon nito ay inorganisa naman ng tanggapan ni Provincial Treasurer's Officer Gail Untal ang Coordinative Meeting on the Implementation and Collection of Amusement Tax pursuant to Article 8 of the Revised Penal Code of the Province of Cotabato. Dito ay tinalakay din ang iba't ibang mga hakbang para maitaguyod ang interagency coordination at mahikayat at mahigpit na maipatupad ang cockpit operators o mahigpit na pinatitiyak ang mahigpit na pagtalima ng mga cockpit operators at naayon sa batas at umiiral na sa kasalukuyan. Naging parte din ng diskusyon kasunod ng masusing pagpapaliwanag ng naturang revised code at ang tungkulin ng mga kaukulang ahensya at compliance requirements ay ang pagtukoy sa mga estratehiya upang mapahusay ang monitoring procedure, enforcement mechanism at revenue collection. Isinagawa rin ang isang open forum na pinamunuan naman ng Committee on Appropriation, Ways and Means at naroon din ang Cotabato Provincial Police Office. At mga iba pang personnel para bigyang linaw ang ilang usapin para pakinggan ng mga mungkahi at matiyak na maayos na maipatupad ang naturang hangarin. Balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis Occidental. Nasa linya si Ren Sumalinog.
8: Official nang giabrihan o gibuksan ang Small Reservoir Irrigation System o SRIS nga nahimutan dito sa Barangay Prinsa, Dakbayan, Stanggob, usa ka mahinungdano proyekto nga gilauman nga mapauswag o magpauswag sa produksyon sa humay o panginabuyan sa mga mag-umas na sampit nga Dakbayan. Ang maong proyekto kabahin sa mga programa sa National Irrigation Administration aron mapalig-usab ang sektor sa agrikultura, pinagi sa lig-on o masaligan nga supply sa tubig alang sa irrigasyon, pinagi sa maong pasilidad pasiguro ang padayon na pag-agos sa tubig ngadto sa mga obahan, basin o bisan pa man sa panahon sa tinghulaw. Ilaman usab ang mutaas ang ani sa humay, muubos ang gasto sa mga mag-uma o mudaghan ang ilang kita tungod sa mas efisyenteng sistema sa pagpatubig. Dako ang paglaom sa mga benepisyaryong rice farmers nga pinaagi nini mas mahimong ligon ang ilang produksyon o mas mapadayon ang supply sa bugas sa komunidad. Ang maong proyekto usa-usab kalakang sa gobyerno aron mapalig-on ang seguridad sa pagkaon o mapalambo ang kahimtang sa mga mag-uuma sa Tangkob City. Isip usab kini ang direksyon o tinguha sa namunuan karon sa siyudad sa Tangkob isip usab kagada centered city nga nagtan-aw gayud unsa ang mga panginahanglan sa mga katawhan ilabi na sa sektor sa mga mag-uuma. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
0: Ganap ng alas 7:36 ang oras sa mga balita nga pambansa, inilaglag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pinsan si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control o manumalyang flood control project ng pamahalaan. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address, naging pambungad ni Marcos Jr. sa kanya ang pahayag nito na inihanda na ng Office of the Ombudsman ang patong-patong na kaso laban sa kanyang pinsang si Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal tulad anya ng kanyang ipinangako nung huli siyang tumayo para ilantad ang katiwalian na nadiskubre noong flood control project na nagsagawa sila ng malawakan at malalimang investigasyon tungkol dito nang walang pagkiling kahit sinuman. Git ni Marcos Jr., masusin nilang sinuri at sinundan na kung saan itinuro ng ebidensya at lahat ng kanilang gawin ay ginawa para matunton ang punot dulo. Subalit dumating na anyang punto na ayon sa ombudsman ay malapit ng paghain ng patong-patong na kaso laban sa kanyang pinsang si Romualdez. Sa panghuli, sinabi ni Marcos na siya ay pangulo ng Pilipinas at kanyang tungkulin para sa kapwa Pilipino. Sa kanyang panig, mariin namang tinanggi at harapin o mariing itinanggi ni Romualdez ang mga paratang laban sa kanya at handa siyang harapin ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Iginit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makikinabang daw ang mga Pilipino sa itatayong Pax Silica Industry Hub sa New Clark City, Tarlac, na inasa magiging sentro ng artificial intelligence o AI, manufacturing at logistics sa bansa. Sa kanyang sona kahapon, ibinida ni Marcos ang nasa 1,600 hektaryang industrial hub, lilikha ng isang AI ecosystem na magbibigay ng dekalidad na trabaho, magpapalakas ng kakayahan ng industriya sa Pilipinas at magpapasigla ng ekonomiya. Ayon sa Pangulo, magiging mahalagang bahagi ang proyekto sa Luzon Economic Corridor na siya namang magsisilbing advanced manufacturing sa global AI at technology value chain. Ang naturang proyekto ay mariin namang binatikos ng iba't ibang mga grupo. Kristo ni Aka, teacher sa Party List Representative Antonio Tinio, ang proyekto anya posibleng maging bahagi lamang umano ito ang Pilipinas ng supply chain para sa military-industrial complex ng Estados Unidos sa ilalim ng Pax Silica Initiative. Gate ni Tinio na sa halip tunay na pag-unlad ng ekonomiya, maaari anyang magsilbi itong estratehiyang interest ng Amerika sa paggawa ng semiconductors at iba pang mga advanced electronics na maaaring gamitin sa military application. Marami ang naniniwala na hindi naman talaga makikinabang ang maraming mga Pilipino sa naturang pagtatayo ng Pax Silica dahil puro mga robot ang gagamitin dito. At ito'y makakasira din sa kalikasan. Samantala, ganap ng alas 7:39 ng oras, dagdag ng mga balita sa mga balitang pambansa.

Binati ko sa mga ni Senadora Amy Marcos ang ikalamang sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Partikular ang pahayag nito na malapit ng sampahan ang kaso ng ombudsman ng kanyang pinsang si Martin Romualdez. Sa isang pahayag tinawag ni Senadora Amy Marcos, isa lamang umanong pambubudol ang naturang statement ni PBBM. Kinuestyon din ng senadora kung bakit mabilis umanong makasuhan ang mga opisyal na kritiko ng administrasyon. Ngunit mabagal naman ang aksyon laban sa mga kaalyado nito. Iginiit ni Amy na hindi lamang si Romualdez ang dapat na managot dahil hindi niya ito nag-iisa. Hindi dumalo si Amy sa SONA kasama ang iba pang mga miyembro ng minorya sa Senado. Samantala, mas positibo naman ang naging reaksyon ni Senador Rubin Padilla sa tulumpati ni Marcos. Nagpasalamat siya dahil mas maraming ginamit na wikang Pilipino sa SONA na niya'y naging dahilan na upang mas madaling maunawaan ng karaniwang mamamayan ang mga plano ng administrasyon na sa nalalabing termino ni Marcos. Alas 7:41 ng oras sa balita naman sa Ibayong Dagat. Nagdulot naman ng malaking pinsala sa bansang China nang tumama ang bagyong Naol sa Guangdong nitong linggo. Ayon na sa ulat ng mga lokal na otoridad, mahigit sa 800,000 katao ang inilikas sa probinsya habang nasa higit 350 flights naman ang nakansila sa Hong Kong kung saan mahigit 20 katao ang nasugatan dahil sa malakas na hangin dulot o na may dalang pag-ulan. Tumama ang bagyo sa baybayin ng Heidong County alas 3:50 ng umaga at may kasamang malakas na hangin at matinding pag-ulan. Naglabas ng pulang babala sa flash flood ang China Meteorological Administrative para sa mga probinsya ng Jiangxi, Hunan, Guangdong, Sichuan, Jiangxi, Ganzhou at Southern Xinjiang. Naasahan patuloy ang pagbuhos ng ulan hanggang ngayong araw nito na magdudulot ng panganib at pagbaha, landslide at lalo na sa mga bulubunduking bahagi ng naturang bansa. Sa balitang pang-ekonomiya, hampas-himas ang pagalaw ng presyo ngayong araw na ito kung saan epektibo kaninang alas 6 ng umaga. May dagdag bawas at dagdag sa produktong petrolyo kung saan ayon sa Department of Energy, may mga ilang kumpanya ng langis ang nagbawas ng piso sa kadalitro ng gasolina. Meron ding mga nagtaas ng piso sa gasolina. Samantala sa diesel naman ay tumaas ng 2.64 hanggang 4.62 sa kadalitro. 2.22 hanggang 4.22 naman sa kadalitro ng kerosene ang itinaas ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Nananatiling pabago-bago daw ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan, particular sa Strait of Hormuz na isa sa mga palagang daanan. O 20% ng oil supply sa buong mundo, ayon kay Garin. Ang banta sa pagdaan ng mga barko sa naturang ruta ay nagdudulot ng pangamba sa supply ng langis dahilan upang tumaas ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: May panibago na namang world champion ang Pilipinas matapos masungkit ni Cheska Centino ang kampeonato sa prestihiyosong Women's World 8 Ball Championship kahapon. Nagawa ni Centino matapos patumbahin si dating world champion Kelly Fisher ng Great Britain sa pamagitan ng 9-6 sa decision sa finals na ginanap naman sa Uneda Casino Hotel sa Green Valley sa Amerika. Kailangan na ni Centino na ilatag ang matikas na forma upang pigilan ang paghabol ni Fisher. Na kumpleto ni Centino ang matamis na sweep sa torneo matapos pabagsakin ang lahat ng kanyang mga karibal mula sa opening round ng event hanggang sa finals. May 7-0 record si Centino sa torneo. Tinalo ni Centino sina 2025 champion Jasmine Ostchan at ng Australia o ng Austria sa round of 16 sa kabuuan. O sa kanyang kababayan si Robilin Amit sa quarterfinals at Wei Chu-Chin ng Chinese Taipei sa semifinals. Naibulsa ni Centino ang $30,000 o mahigit sa 1.8 million peso na pagkakupo ng kampiyonato. Ito ang ikatlong world title ni Centino. Una itong nagkampiyon sa World 10 Ball Championship noong 2023 at 2025. Masayang ibinahagi ni Centino ang kanyang tagumpay sa kanyang ina na si Josephine. Ayon sa kanya, "Ma, I did it." So, makabilang buhay ang ina nito noong May 4 lamang ng taong kasalukuyan. Sunod na tutulak si Centino sa Italy kung saan didipinsa nito ang kanyang korona sa World 10 Ball Championship na idaraos naman sa Hulyo at 31 hanggang Agosto 6 na gagawin sa Roma. At sa inyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Tuesday, 28 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si James Palmahil, Renzo Malinog, ako naman Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!

0: na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.